0: biva mu kitabo kya Samweli.
1: Omulonda tomulonda.
0: Mulonzi.
2: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Okay. Tugenze eri omubbinkanyi namba biri nyabo.
0: Yes.
3: Kibuzo kye kisooka tutandikidde mu Bayibuli. Mu nnaku zino twawulidde evanjiri eyogera ku nnimiro y'emizabbibu eva eva mu Maliko mutwe gwa 12 oba gwa 12 lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'ebbiri. Mpozi yasomeddwa ddi?
0: Someddwa leero.
3: Bakuwe.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Some emisayo kumakya.
0: Sigisomye.
1: Mwoyo yafuyiridde.
3: Okay. Ekibuzo kye ekyokubiri. Biki ebyentiisa ebyalabikira mu lugero lw'evanjiri eyo?
0: Ebyentiisa abakozi kutta oyo gwe baali babatumidde ntino ye musika. Abakozi batta oyo gwe baali babatumidde nannyini w'ennimiro.
3: Bakuwe.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Ntemu eryakolebwa
0: abakozi. Nagiwulirako dda. Kuba leero sisomye kakasa.
3: Sebo omubika ninamba.
0: Ntujja obukadde.
3: Okay. Omubika ninamba emu.
4: Yes, sir.
3: Tugenze mu byafaayo by'ekereziya. Ekibiina ki Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar kiyite SECAM kyatandika mwaka ki?
4: Kyatandika omwaka gwa 1969.
3: Bakuwe.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Ekibuzo kye ekyokuna, tujukize omubala ogwatuweebwa essaza ly'e Masaka lwe lyasembayo okutegeka nga tujaguza olw'abajulizi.
4: Saba kunzirira muko.
3: Tujukize omubala ogwatuweebwa essaza ly'e Masaka lwe lyasembayo okutegeka nga tujaguza olw'abajulizi.
4: Kangugere mu Luzungu gwali kugamba don't lose heart.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Omubbinkanyi namba bbiri byase ne badde
1: katukola akabbinka
3: toleeta byase ebyemizannyo bijja pade yagenda okuddamu. Kakati tugenze mu tuliwo mu byafaayo by'ekereziya. Kibuzo kye ekyokusatu. Nga Papa alonze Bishop Christopher Kakooza okuba omusumba w'essaza ly'e Lugazi, ani yadda mu kifo kye yalimu mu ssaza ekkulu ery'e Kampala?
1: Kibuzo kitegedde?
0: Tewali.
1: Tewali.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Kale muzeyi wakuwulira ndowooza sapula akutte. Ekibuzo kye ekyokuna, mpaayo abepiskopi babiri okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala abaaliko ba bishop ko ajuta. Mpaayo abepiskopi mpaayo abepiskopi babiri okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala abaaliko ba bishop ko ajuta.
0: Omugenzi Archbishop Cyprian Kizito Lwanga.
3: Mulamuzi agambye
2: vva ku piki piki olikubye ebbali.
4: Kamanyiko
3: omulonda
4: tomulonda. Si mulonda.
1: Kakati yaakabaawo omuyekka Emmanuel Kardino Wamala kwajuta ye mwepiskopi alindiridde nga waali awo yagenda okudda mu kifo ky'omwepiskopi aliwo kati akakodyo kaabadde.

0: namba. Batuwe, babiri, batuwe. Wandi gambi, yakaba womu, chibade oita.
1: Chibade linya. Na ye mami sebudi. Na yunye.
0: Yari munga alindi.
2: Echebu zivu.
0: Ema duwe, kardino subuga.
2: Sebudi me. Echebu zo chinge. Mokatuli chie ya seti nze. Hapa msida.
3: Mbati maniko omne inga si.
1: Ate la liomu.
3: Yugwe madema nyo.
1: Wadi mwende dafuda mati.
4: Ukari. Tugenze ewomu binkanyi nambe mu.
3: Esewa.
4: Tulimubajulizi.
3: Esewa.
4: Ekibuzo kye kyokutaano. Amaka g'omujulizi Andrea Kagwa gali gasangibwa wa?
3: Andrea Kagwa gali gasangibwa na tete.
4: Chari n'obudde. Chiga.
5: Pichi pichi yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Chigowa.
4: Chigowa.
0: Omulonda to mulonda.
1: Mulonzi.
4: Omulonzi.
0: Gali gasangibwa.
1: Chigowa.
0: Chifu.
5: Oli kubye bali. Sikulaba ku piki piki.
1: Wakaliga.
0: Gali lungujja.
1: Lungujja.
3: By the way.
0: Ne wikaliga kwati.
4: Ekibuzo kye kyomukaga sebo.
1: Jesus.
3: Yes, sir.
4: Tuli mu bajulizi. Abajulizi bano nga tebannatandika olugendo lwabo olwawamu olubatuuse na mugongo. Bali batandika dda obulamu obwawamu tubuulire ekyo kyaliwo ddi.
3: Sabakunsi ya muko.
4: Abajulizi bano nga tebannatandika olugendo lwabo olwawamu olubatuuse na mugongo. Bali batandika dda obulamu obwawamu tubuulire ekyo kyaliwo ddi.
3: Kyaliwo ekisooka bwe baakungaananga ne bagenda ekiro okuyiga eddiini nalukupe mu bamisani ngaawamu ekyokubiri ekiro bwe baali basibiddwa nga balindirira okusalibwa omusango.
4: Baali batandika dda
5: piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Nenda mkama wanga.
0: Mkoyo kuko kutaji. Omanye orugendo runo okuluta andika uruwa batuse na mugungo. Baluta andika kusoma dini. Nenga tebani naluta andika. Bali baweleza babu wakabaka. Nanga bali mbuweleza wakabaka. Weru orugendo uruwa batuse. Uruwa wamu.
3: Okay.
0: Edda. Ero ulide. Edda. Nga tebani naluta andika chi.
2: Kusoma dini.
0: Kusoma dini kwe kwa batuse. Batu wala na mugungo.
3: Alisa.
4: Okay, nkomye wo ewo mubinkanyi namba 2.
1: Ekoja.
4: Enyabo.
1: Ewa mama, kolonyo kaliwa na nkomye.
4: Ekyo kuba kojjawo. Ekyo kuba kojjawo tichingana kukusiika muwala wange. Atuli mu bajulizi. Tuwe erinya lya kitawe w'omujulizi wa Kizito. Tuwe erinya lya kitawe w'omujulizi Kizito.
1: Nakabale.
4: Chai no budde.
1: Yelukomera. Oyewewa.
5: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Yo penal.
0: Watamaje chitomere?
1: Chitomedde.
2: Chitomedde.
4: Chitomedde. Kale. Ekibuzo kyo namba mukaga.
1: Yes sir.
4: Omubala gw'omwaka guno ogwatuweebwa Kasese Diocese gutulungamye nga tujaguza olw'abajulizi guvuga gutya?
1: Yesu Kristo mulamu mu nze naawe.
4: Kyekyo.
5: Piki piki ogikutte ku luwagi.
0: Buddemu.
1: Jesus is alive in you and me. Jesus is alive in you and me. Wali nkugambi Yesu Kristo mulamu mugwe nange. Ali mugwe nange.
0: Ate nno si kituufu kyonna. Tereza. Yesu
1: ali mugwe nange
0: aka tumuli wa mubalanga we guli mu butufu bwao
2: kituwe mu luzungu kituwe mu luzungu
4: kyogere mu luzungu.
1: Jesus is alive in you and me.
4: Ned.
2: Oof.
5: Uri kubye bali. Sigura ba kupiki piki.
4: Kamuronda. Sebo oyagala kulonda nkulaba. Kamuleke kale.
1: Tumunda.
0: Jini nti Kristu mulamu kwe nange. Tekuliko Yesu Kristu, era tekuliko di Kristu. Nti Yesu, nga gwe bw'okikkaatiriza. Batubuuzizza nnyo.
1: Christ.
0: Is alive.
1: What's the difference between Christ and Jesus?
4: Andi guno okubala.
0: Ah, dindako.
1: Kristu.
0: Christ and Jesus. Enjawulo eriwo. Christ kitegeeza ki mu Luganda?
4: Kristu. Kristu.
0: Ate Jesus kitegeeza ki mu Luganda?
1: Yes.
0: Enjawulo ogifunye?
1: Siyo omoyo.
0: Aha, kitegeeza nti tukuwe kye twagala olw'okuba omuntu y'omu. Kyebakootinze kirala era ibo kye bakuwa kirala.
4: Christ.
1: Christ.
0: Yebo.
1: Kekansudde.
0: Kekansudde.
1: Jeje liwansula kasande Pentecost.
4: Okay. Ekibuuzo kyo kigenze mu litaji. Mubbin kami namba. Number one. Yes, sir. Tugenze mu litaji ekibuuzo kyo eky'omusanvu. Engoma ezikubwa nga tutambuza esakramentu ziyitibwa zitya?
6: Ziyitibwa emigudu. Ziyitibwa emigudo. Piki piki ogikutte ku waji.
4: Ekibuuzo kyo eky'omunaana.
6: Yes, sir.
4: Sacramentos cheki.
6: Sacramentos bebe bintu ebitukuvu ebikozesebwa mu ekereziya okugeza sapuli, midaali, n'obukuvu ebikozesebwa ku altari.
0: Ebintu ebitukuvu ebikozesebwa?
5: Piki piki ogikutte ku waji.
4: Nakibuuka.
1: Ngikojja.
4: Ndiwo. Tuli mu litaji esinze enkuba eyateseetese bino ye mukubi omukulu. Nze ntuusa butuusa mbookoze. Tuli mu litaji.
1: Omukono gugwo.
4: Ekirabo ky'owaayo mu ekereziya mu misa kirina mugaso ki?
1: Kulaga kusiima kwange eri Katonda by'abankoledde ne byampadde. Kulaga kusiima eri Katonda.
4: Mulamuzi.
1: Nga ntoola ku byampadde nange ne muddizaako.
0: Okakasa? Nedda nakibuuka nno Tereza kati.
1: Kulaga kusiima kwange. Omugaso kulaga kusiima kwange. Kulaga kwe kusiima. Oba kwe kusiima kati.
2: Nakibuuka.
1: Byampadde.
2: Weebuuze.
1: Why?
2: Why?
1: Mm-hmm.
2: The importance.
1: Luachi.
2: Luachi.
1: Why?
2: Omukasu.
1: Why is Luachi?
2: Mama, nakibuuka.
0: Nedda.
1: Omugaso. Gwe kirabo kyempa mu misa. Mba ndaga Katonda kusiima kwange.
5: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
2: Okay, takulonze. Labayo nakibuuka. Otuwa ensonga lwaki okiwaayo.
1: Why?
2: Naye wano bakubuuzizza omugaso.
1: Omugaso guyambe ku mirimu gya kereziya. Guyambe mu kutambuza emirimu gya kereziya.
0: Kati ansa entuufu yiyo nyabo. Ekyo kye kitambiro. Oba oyiwaayo ku kitambiro.
1: Eryo linnya lyakyo.
0: Kitambiro. Oba oyiwaayo kitambiro.
4: Tugende nyabo. Kibuuzo kye ky'omunaana. Au tuveo muka muka mamu mwala wangu.
1: Tuvudewo dasa.
4: Tuwe esala jetusomo kwe gailira Katonda olwe birabo bye tuwaddeyo mu misa.
1: Amuka mechitambire kya kisime. Achije mikono jo ekitwale. Mvide mweri nyaji etendo na HT wanafe chitugase awamu nekerezi ya eno omtuku. Ilo
0: ulide musale yo gambi yotia? Chiyomuka machi?
1: Echita ambile echa chisime.
0: Sisho wadu wa hanya luli. Chitu ufeji yu onye
5: asubu ya. Pichi pichi ojikute kuwaji. Ojali mukabinka nukakatikisimo. Eno ya radio chetenda munyaka tunyisi nyafama.
7: Radio ya kelezia. Radio ya kelezia.

0: mulinye lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Tusaba omukama bulijjo ayongere okubunduggula omukisa gwe mu bulamu bwaffe, mu maka gaffe, mu baana baffe, mu bazzukulu, mu bantu baffe bonna, ate atuwe n'amaanyi okunyweza ekyo ye ky'ayagala. Bwe tunaakikola obulungi, olwo erinnya lye n'ettendo nga bisigala waggulu. Twebaza omukama olw'omwezi guno ogwe twakatandika. Twatandise eggulo lye lunaku lwakubiri, tunagenda wala. Tumusaba aguyiweko omukisa, ate gugwo nagwo abajulizi, gututambulire bulungi. Era ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Juni omwaka 2026, olunaku lwakubiri mu wiiki ey'omwenda, budde obw'omwaka. Mu studio yaffe wamu ne bannange bano abaliwo okutuyisa mu masomo, nze Reverend Father Gerald Kiganda, nga nze chaplain w'essomero lyaffe erya St. Maria Goretti Secondary School erisangibwa e Katende. Nze aliwo okubayisa mu kwewulirira kwaffe, kambasabe tuwulirize.
2: Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Petro Omutume. Abaagalwa ennyo, nga mulinda mutyo ne mwanguyako okutuuka ku lunaku lw'Omukama. Eggulu lye liryaka ne lisebengerera n'ebiri mu nsi ebbugumu ly'omuliro ne libiggwereza. Tulinda ggulu ppya na nsi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza. Basseruganda, nga bwe mulinda mutyo, mufube abasange mu ddembe nga timuliiko bbala na kamugo. Omukama bw'agira ng'alinda obuba bulokofu bwammwe. Awo nno mmwe abooluganda, mutegedde nga bukyali. Mwerinde, abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe, si kulwa nga muva we munyweredde. Mweyongere mu nneema ne mu kumanya Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristu. Yennyini kitiibwa kaakano ne mu lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo. Amiina. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi. Ng'ensozi tezinnatutunuka n'ensi tennazaalibwa yadde enkulungo, okuva ddi n'okutuuka ddi gwe w'oli, ayi Katonda. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi. Olagira abafu badde mu nfuufu n'ogamba nti, muddeeyo abaana b'abantu, anti mu maaso go emyaka 1000 giri ng'olunaku olwajjo olwakayita obanga ekisimuka eky'omukiro. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi. Emyaka gyaffe gyonna wamugiwera 7, bwe tuba abalamu obulungi 8, ate emingi ku jjo giba mitawaana. Timuli mugaso, anti giyita mangu naffe ne tubuuka. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi. Tukkuse mangu n'ekisa kyo, tujaguze tusanyuke ennaku zaffe zonna. Abaweereza abo balabe bw'okola, n'abaana baabwe balabe ekitiibwa kyo. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi ne ddi.

Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Maliko. Obudde buli Yesu baamutumira abafalisaayo abamu ne banne ba Erode bamukwate mu bigambo. Bwe baatuuka ne bamugamba nti, "Muyigiriza, tumanyi ng'oli wa mazima, nga teweeguya muntu, topimaapima ng'ogerera ku bantu, wabula oyigiriza mu mazima ekkubo lya Katonda. Kale nno kisaanye okuwa Sezaali omusolo, nandiki tekisaanye? Tugubawe oba situgubawa?" Ye n'ategeera enkwe zaabwe n'abagamba nti, "Munkemera ki? Munjoleke eddinaali ndabe." Ne bagimuleetera. N'abagamba nti, "Ekifaananyi kino n'ekiwandiiko ekiriko ky'ani?" Ne bamugamba nti, "Bya Sezaali." Yesu n'ayanukula n'abagamba nti, "Awo nno, bya Sezaali mubiddize Sezaali, n'ebya Katonda mubiddize Katonda." Ne bamwewuunya. Ebigambo by'evangeri ya leero awo bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abantu ba Katonda abaagala ennyo abalungi abawuliriza ba radio yaffe, yongera okubeebaza okugyekomirako. Nsaba Omukama ayongere okutuyiira omukisa naddala mwezi guno omupya. Omukama agutukuze, buli kimu kitutambulire bulungi. Omukama ayiwe omukisa mirimu gyaffe, ayiwe omukisa maka gaffe, ayiwe omukisa mu buweereza bwaffe, mu baana baffe, mu bazzukulu. Nteekateeka zonna ze tulina mwezi guno Omukama azitukuze, aziwe okutambula nga ye bw'ayagala, ate ffe zituviiremu ebibala bingi. Abantu ba Katonda abaagalwa, mu kwebulira kwaffe okw'olwaleero, nsaba essira tuliteeka ennyo ku ekyo Omukama ky'ayanukudde. Atugambye nti, "Awo nno ebya Sezaali mubiddize Sezaali, n'ebya Katonda mubiddize Katonda." Yesu okwanukula yakozesa amagezi mangi nnyo, era nga ddala bw'ali Katonda. Yamanya enkwe za bano bazze mmulippa, bamukema, bamusuule mu katego, bamuvunaanyise amateeka, bamusibeko essango, balaba agamba ki. Naffe oluusi bwe tutyo, era weegenderezanga nnyo ng'oyanukula abantu. Bantu bangi bajja gye tuli ng'akubuuza ekintu ky'amanyi obulungi, naye nga zze kulaba gw'ogamba ki. Oyo nno ajja ng'ayagala okulaba ky'ogamba ng'ayagala kuyiga. Oyo nno kale ne waliwo ajja nga zze kukusuula mu katego, katulabe ono ky'ayogera tumufune. Awo nno twegenderezanga nnyo. Era ky'ova olaba si buli kimu kye bakubuuzizza nti olina kukyanukulirawo awo. Ebintu ebimu twetaaga okuwuliriza, okwewuliriza, okwekenneenya, okwebuuza. Kigenda kutuyamba nnyo okwebuuza. Ne buli kye bakubuuza ng'oyanukula bukyekubuuza ng'oyanukula bukyekoyanukula, awo we tugwira mu nsobi, we tugwira mu katego. Yesu y'olw'okuba nti ategedde mangu ekigendera kyabwe, yeeyambisizza omukisa guno okubayigiriza. Abagambye, "Muleete ndabe, muleete nnusu ndabe, kifaananyi ki kino ekiriko ky'ani?" Bamugamba nti, "Kya Sezaali." Otyo bwe kiba nga kifaananyi kya Sezaali kye kiriko ekitegeeza bino bya Sezaali, n'abagamba nti, "Awo nno ebya Sezaali mubiwe Sezaali." Ono Omukama ayagala okutuyigiriza bulijjo nga tuli mu nsi muno, mu ensi erina ebyayo, era eyina byetusuubiramu, bye tulina okutuukiriza obulungi. Wabulewo ensonga yonna gye twekwekamu okulema okutuukiriza eby'ensi ebitusuubirwamu, ng'okuwa emisolo, ng'okuwa ekitiibwa obukulembeze obubeerawo, ng'okuwuliriza bannaffe, okulabirira ab'omu maka. Wabulewo kye twekwekamu okusuula obuvunaanyizibwa bwaffe. Omukama atugamba buli buvunaanyizibwa obutusuubirwamu nga bulungi tubutuuse. Leka kwekweka mu ddiini kusuulawo obuvunaanyizibwa. Nti ate nze muwanika, nze saaba Kristo, nze musaakristiya, mba nina okubeera ku ekereziya n'ensiibayo. Osiibyeyo naye amaka ago gafa. Tobalekedde byakkozesa, tobawa budde. Ky'okola kyandiba ekirungi naye ate ne kiri. Wali ggwe taata, wali ggwe maama, wali ggwe alina obuvunaanyizibwa bwawo. Ono Yesu atukoowoola byonna okubituusa obulungi n'obuvunaanyizibwa. Era mu kyo bw'atugamba nti, "N'ebya Katonda mbiwe Katonda," atujjukiza ki? Mujjukire bw'abanga bali abalaze ekino simakulira ekifaananyi kya Siza, ayagala naffe okutujjukiza nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era katono abagambe nti, "Nammwe mwetunuleko mwerabe,
muli mu kifaananyi kya Katonda. Kitegeeza ebya Katonda mubiwe Katonda. Omuntu wa Katonda. Okukola ebya Katonda teeka kitusuubirwamu. Bwe tukole tukkirize eby'ensi n'ebya Katonda okubituusa obulungi. Ate wabulewo era okukontananga kuli kwenjogeddeko nti eby'ensi binnemesezza ebya Katonda. Waliwo lumu Omukristo omu yanoonya ku mulimu n'agunoonyeza mu kereziya nno n'asoma noveena n'agenda okulamaga mu bifo eby'enjawulo. Katonda n'amwanukula n'agufuna. Era bwe yagufuna ne gutwala obudde bwe bwonna nga tewakyalina bwa kereziya. Omusaserdoti omu yamusabira omukisa bwe yamusanga yamugamba owange ng'obuze nga tokyajja wano tokyalabika. N'amugamba Father kwekirabe mu abansabira. Kwegamba n'agumusingisa. Father gwe yansabira okufuna omulimu kati nagufuna siyalina budde. Tukola buli dakiika. Omukama ekyo sikyatuyitira. Ayagala biri tubikole mu butuufu bwabyo ate n'ebibye tubituuse mu butuufu bwabyo. Ekifaananyi kye ekiri mu ffe kirabikire mu kwagalana, mu kwagala okw'amazima, mu mpisa ennungi, mu bigambo ebirungi, mu kulabirira abantu be tusuubira okulabirira. Ebyo byonna nga tubikoze bulungi, ekitiibwa kya Katonda kyongera okutinta ate n'okubuna wonna. Buli bwe birema okutuukirira ng'Omukama bw'ayagala, olwongo obuvunaanyizibwa tubusudde. Essomo erisoose nalyo likwataganye bulungi na kino Omukama kyatubuuliridde. Nti awo nno mmwe abooluganda mutegedde nga bukyali mwerinda abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe si kulwa nga muva omunyweredde. Mweyongere mu nneema ne mu kumanya Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristu yennyini kitiibwa kaakano ne ku lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo. Tuleme okutwalirizibwa ebirala byonna. Tuleme okutwalirizibwa bannaffe okutuggya ku Katonda. Wabula tusigale nga tumanyi ekyo kye tukolerera ku nsi kuno nga bwe bwakabaka bwe obutaggwaawo. Twesabire Omukama atuwe enneema ey'okutuusa ebitusuubirwamu, ey'okukola obuvunaanyizibwa bwaffe ate n'okukuuma ekitiibwa kya Katonda. Baagaliza omukisa gwa Katonda enkya nnaku lw'abajulizi. Ndubaagaliza. Tugenda kulusomera mu bigo byaffe ng'enteekateeka bwe yatuweereddwa. Buli omu yeenyigiremu. Omukisa guno gw'amaanyi Omukama alina kyatuyigiriza. Bulijjo tugenda Namugongo nga tutaataganyizibwa oboolyawo nnamungi w'omuntu, nga tutaataganyizibwa ebituggyako ebidongo abatunda kino kiri naye kati oli ku kigookyo. Ekitegeeza olina n'omukisa ogw'okusobola okutwala essomo, okuyimba mu kwaya, okukola obwa asha. Omukisa mugulabye bannange Omukama waaguleese. Weekwasa ekirala. Mukama akusembereza okwegayirira kuno ayina ensonga. Ayagala leero buli omu yeesabire, buli omu yeekwasa abajulizi. Bulijjo nkyetegereza nnyo nti oluusi tuba tufuluma nga missa ewedde nga bamu bayingira. Si lwakuba nti baagala yingira leeti, naye enteekateeka oboolyawo ebaleetedde okuyingira leeti. Naye kati ki ekinaakutuusa leeti ku kigookyo? Ki ekinaakutuusa mu misa ng'etandise ku kigo ekikyo, ku lunaku olutali lwa kukola mirimu? Awo nno ndubaagaliza. Abajulizi ba Uganda batusabire tukuume okukkiriza. Baaleka byonna ne balondawo ebya Katonda. Y'ensonga lwaki tujaguza. Awo nno saba Omukama atuyambe naffe tunyweze okukkiriza tukole ebyo ye by'ayagala. Baagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza omukisa mu byonna, era Omukama atuwe okusanyuka obulungi nga tukuza olunaku lwawe tulizi. Omukama abeere nammwe. Tonda muyinza wa buli kantu oba omukisa gwe paati ne mwana ne mwoyo mutu.

0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, A minister Bambi, Tubani Rizan, Weba de Kubanga, Baba Sun Sudden, Emma Makadaga, the first lady,
1: Tabana Biseyo, Akuna Mata,
0: I think about Yakutu Fugan, the minister. Everyone, the Kotebiwera, Matugambe, Mama, the first lady. Gasimani, Pasco Mamumia Kachi,
1: Babalia, Minister Katuaya Kanacho Kumayevina,
0: Gadebona, Baba Sude, Sigademo, Abamo,
1: Bachiba Sigate, Mukwanda,
0: Yasipika, Vicharanda, Matugambi, and Simbize Kubisiza. Mwemirundi musambu
1: Kwa botobothi
0: Botobothi Na ewa kulia
1: Yari agamba bane Yeteja kulia
0: Limba limba
1: Limba limba
0: Paulo Cafero, Vivi, Vivi, Amuziko de, Anna Macumia, Vivi, Bagalanda Gamtoni, Anita Tawani, Tatu Govia Michika, Chenjima, Wanda Yagambia, Bob Wenzi, Bukurondola, Paka Montana. Tukwani liza kuchenda mnyaka tenye zenya mfama radio sapiensi ya Nkuruza ya magazin slow mziki nebe mzanya da chika mwenda Zaketa kusawa emu Kumachagona kuruwa lido sagara grami the morning show wete obweta ndisama chama Runje tukubuza kira netukwa galize chisinga Pamita mbili ya bel Akaimba nadina Wetu jobo tutanisona kuruwa lido Oluo kubiringe na kuzo mwezi bili Mwezi ogo mkaga Mwaka bili ya bili mkaga Bitambula bitia Mugwanga Uganda Nejo sinzira Jowanga lida muna fejo kakarabiza emili mojo Mwabali nyo kubanga Otutumbude hatenda tugera kutambula fena paka sawanya ezo kumachago na kuruwalero ku www.radiosapiensa.com jo sinzilo kubanga otutegede amatunze Jimmy Jacobs JJ Uncle JJ
1: Uncle JJ wasuzo chaba nange nganda wali mumudu na yenga masuzo mchaba na Uganda yonaje muri kaba sanjagaro kubavu zako na dara mwabake yade kwa diya sapiensi ya redi ya na yekerezi ya mweba na nyemwe vendela mwe musinga na njagaro kukunu miraba atuje manju sobora ba JJ tuari manju ngaba chara Nga tuwe sirikide, tuwe fumbila mbele ya fe, abami jebarese, abami nebalia. Nga tuturi nabu zibu wona, nga tuturi bachara bampisa. Kakati ya tuje manju, ndaba atule kayo. Nama zo tufulaba amanyi, ama zo tufulaba taina mpisa. Kati atuleke manju, nga menye obuyumba wa fe. Kati atuze manju, nga tuturi ya ile ya dechi kumi, ye ayi mkama katonda. Luwache ya tuje manju, afya ya garo tuzayo, yari ya tujira yochi.
0: Singa kare ya bari kayo.
1: Singa watuleke manju kati singa kwa manyire mbere do na yende tususeko kubango tuzize manju kati inamu ya de ata so iyo mchala ngala vye omonebe kuno ayo tuje manju mama watuje manju lao tuzize onga tutuwa de ya doru atano na yenseno mpuri anja gala kwechusa mpuko mami nega de chichi asobuka kubanga le manju tebele kakuno mrebe
0: na yesu nita wakazi mzikozi saji
1: tujeko lutu vade tuzimba uyumba wa fenga temo manyi
0: katibabu senze
1: katibabu senze
0: ane mumbu zimba wa bii baba fena
2: Kanoke kabibi kanoke byemizanyo mu program sagala garamide mwetukutu siza kebyemizanyo byonna okweto lensi yonna okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira okusambibwa n'ogunasambibwa emmotoka zempaka pikipiki zempaka ludo chess obugaali bwempaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kabibi kanoke byemizanyo
3: akabibi kanoke byemizanyo kakutuusibwako MTN free of fire funa empeereza ennungi okuva ku netiwaka ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola, downloading app ya MTN yokutandika.
0: Bwetyo MTN ne kugamba nti funa manyi ngo wangula ne momo buli muntu lino mukiso kufa uno bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyega star M5 hash bakozesa momo apo kusasula okwe woroboxiga ensimbi ne nkole ndala zonna ku momo ofuna mukiso gwo kuwangula joko makozesa momo mikisa na manyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo bigobererwa momo herungamizi wa bank enkuru ya Uganda akasera kafe akakabinga no ke byemizanyo abamaze okubanga ati bakuteeka teeka iyo joli akachayo kafunye gomwami nyogera kugwe otuse kumulimo bato natuka yenkadde ndiyo zimna chivuga na ye wali mu nyumba kulaba ngate ayichintu tuchikwasaganya watu zote ya sebo
4: njetule mugamba mutya
0: tetulina tabu
4: chechiri kumugukiriro
0: paulo kafero abana be 22 bamuzikudde emikole ejakoleddwa nga bamuzikula abantu boogedde amafukule
4: koti abakiriza
1: yabakiriza
0: bambi
1: tibinyo
4: awo naba bade bafachi
1: byabugaga
0: byabugaga
1: byamugenzi
4: byo bichaliwo
1: byatundi byatundiwe bisinga
4: kati bagala kubinunula
1: ya nalabyero yabwe ngayogera nti bwina bigenda kununula esawa yonna kubanga kitegeza ababitunda babitunda muki
0: mubuchamu
1: so singa bino bigwa ne bamala okuzuula abaana batufu bebaliwa bajja kubinunula
4: Chogamba bo abana ba kafera ababiri balema
1: tekuli mulema
0: bonna
1: na basunu de nembe tegereza balenza bali myaka ejikola
0: naba
1: wala abakulu tewali wo mulema ate na udde na basinga basomi
4: basenga babo baba kolimira
1: tebaba kolimira tebayina chichi
4: abo basomi
1: na udde bana bogero luzungu lulunje nyo basoma sala biyo
4: anti byawukana okusoma
0: okutegeera
4: n'okutegeera byawukana omanyi education system ya feno waliwe badde nkadde eno kati empya sinajetegereza bulungi eno jetwatandise eno ya
1: new competence based
4: ya new competence based sinajitegera na eriye baddewo nga gwechofa kuyita
0: na kufuna mulimu
4: kuyita anti erawo boyita ufuna mulimu kati nabagabo omulimu tebafaayo ono gwetuguwa deddala ebintu bya soma yabitegeera ekikulu bubonero bulungi
0: yafuna kumeka
4: bumeka kati ensoma yaffe badde eyokulama yabagiyita si kulama ziruulu naye kukulaminga kuyitawo kakati nze wenebuuliza nti bana abakafeero baasoma nga bw'ogambye boogera oluzungu naye ate si buli ayogera oluzungu nti yasoma kakati baategeera kubanga eno gye tugenda okusoma oluusi ku masettendekero ag'enjawulo tugenda bye tusoma birina okutukyusa mu ndaba gye tulabamu ebintu si kusoma n'oyitawo buyisi muwawa naye bye wasomesebwa kuba basomesa ku bulamu bwa bulijjo kakati bye wasoma birina kye bikukyusizaamu
0: ngaggwa omuntu
4: baayita oluzungu ne balutegeera naye nga bo tebirina kye byakola mu bulamu bwobwo kuba kati omusajja omuziikula
1: myaka
4: 19 kikye baasanzeeyo
1: sikakasa myaka 19 jejemi
0: basanga of course wabawe bisigalira
1: niba gane bali bagumba
0: amagumba gabayo
4: kati basanyuse nga bagalabyeko
0: era wano batukubidde ebifaananyi zabiri mu the new vision one ne balaga obubaasa mu batadde ebisigalira bibadde
1: kati obuba bwakulondolera
4: bulondolera kati bazemu okumuziika nga bakasukayo akakono akaguru
1: biba byakugatta bugasa
4: bone basanyuka abaana
1: era ndoza kati basanyufu kubanga baalabye ng'okuzikula kitaabwe ku bujjo mmala w'olutalo
0: naye waliwo abamu ku baana nga baana bennyini ate nga be baboola bannaabwe nti gwe toli mwana wa taata naye ng'ekyo ekyo nze ndaba nga nze omuntu nze sisobola gamba baganda bange gwe toli wa taata waffe ffe ba taata nze nga nze omwana nga taata yandaga nti abo baganda bo nze nsalawo nti anti abo si baana ba kitange
4: byanfuna
1: yafuna bya bireto
0: mwoyo kati watianga DNA komyewo ngo nabadde aboola banne ate nga siye mwana wa
1: baswazi siwa kafero kuba atamufana na mufana
4: byamfuna
0: wachi buli omuye kwa so butamufana
1: nga atamukaina ati sibali abalakale
4: sobola okuba yafana na mama ekyo kisoboka nga kafero ya mutu alako bugere
0: era buli mutu agamba baswazi yatafana na atamuola bali afana
4: byamfuna
1: naye nga kibinyo banna abana bakole mukole
4: nze kale bujjobe mbogerako nga manyi balema kubanga ate baga n'obulema
1: si butebe
4: waliwo abantu eri babayita batya eno gye bakola eby'emikono
5: Uwa.
4: Kujo wakali.
5: Hey.
4: Hey, wali ya. Wali ya. Wali ya. Kujo wakali ya. Wali ya.
5: Wali ya. Baba. Befako.
4: Kubate. Nebo ufune mali. Batabani baka fero neba walabi. Aba uliriza. Nebo ujifuna angate wajito vera. Kubaka fero ya manyingi rijia kola mwe mali.
0: Na wajiweza.
4: Hii. Ida bagenda jiba wa. Ida mjitunde. Ida mdeo kuzio. Ochiaba. Kubanga. Bye mmanyi kunono za Katonda ekitono tono nti omuka moyo bwaba akuwa asoka kuteekateeka okiraba ne bwabaana akuwa ekyamagero abantu kibaga nti ampeye ekyamagero ateko kuteekera teekera ekyamagero ekyo
0: banga
4: otherwise kisobola okujja
5: nekikufukira ato obuzi
4: aha nekikujjawo mu buddi kuba omuntu ffe tubeera mu byalo ewe nagamba nti mpaayo omutwalo naye ate n'omala ompa ebiri nfa kale n'omala ompa ebiri nze nyinza okufiira na wano kakati kitegeeza kama awuliranga wekakasaako ntize nenfuna ebiri saawa eno nfa tasobola kuwa ebiri ofe akyakwagala ubiri era akuwaza osobola ekyamagero ky'osobola okwetikka kati era akuwa ttaano kasanvu mutwalo kuba ekyo alaba tekikutabula naye gwe tobawulira nze nenfuna emitwalo kumi saayo nesimanyi balinyiza n'okufa takuwa kumi kuba tonnatuuka kwetikka mitwalo emeka kumi bano bannaffe basudiri era baba weezo kuba bazisobola tatabuka waliwo omuntu ngafunye obukadde obutaano ne mu nyumba agugumuka kaka mama buli lwawulire biyite bunaga bannumbye asula atudde
5: azikyuse ebifo
4: laga tebabanga bazirabye kakati bw'alaba obugugumuka nazo takuwa
0: ozijukize dda nga nakatandika okukola nze nga bwe nfuna ssente eno true story nga mu nyumba nkomawo kumpi bucya
5: omanya wali ababbi
0: nga zinkyamula bakuwa akakadde naye kati nga bwe nebaka mu nyunga naye ndi musiru obudde bumpita sawa mukaaga ndi mu nyumba nga nfuluma nga ngenda
4: kakati nabali abaana era bajja funa olw'okuba tebamanya ntoba era bajja kutondawo omukama abazeeyo ku levo zaabwe yabateekereteekere ku levo zaabwe nga banyumizibwako nogoyono mutabani wa gundi ibo alina n'ettaka mu kibuga tebawulirako tebalabayo
5: sina gwenda byatunze ettaka lya mugenzi n'alifunamu oba kiki
4: olaba baatugambanga mbu simanyi ne bw'okwata ku bulooka ne muzikozesa mu kuziika ennyumba gye muzijjeeko teggwa oba byalinga bituufu
5: nakyo kisoboka
0: kisoboka munaye
4: kati walaba akafeero mulina kkola mulina kkola
5: kitamwe yakola ebibi emyaka gigiri mmeka
4: era eyo emaali egenda kuggwa ate wuyo mumusimudde nayo mwatabangudde emirembe
5: gi era mwatabangudde
4: mugendagenda na bisirani ki simanyi bafumbo
0: abamu ndowooza abamu
4: n'obufumbo bugenda bakfa kuba n'omusajja agamba kale kino ekigazi kyekyasomola n'ekitaawe waakyo
6: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
7: Academic Register wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma bachelors masters ne phd okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture business computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil electronico ne mechanical environmental design ekutuusa ku masters in architecture, earth science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabi likulio kumpi okulie liyankosi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida Nembale. Okuteka moku saba kuongo itaku mutimbaga nubwa website kuangu nyo. Teka mu umu.ac.ug. Oboso wolo kuteka moku saba kukulimu kumatabi gafagalambiki duwa waguru. Jangosu medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumi sana ukubangula hawa izi. Okuma nyebi singa ukuba kunoti msambu nyasatu. China na mumuenda. Msambu mbili. Kumina muenda.
8: Uyagara kwa sakanya bia banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kweze sa enkoda ya Sente Mobile. Okufamu Centenary Bank. Kato sobodo kusindika obokufu na Sente. Okukevi da account yo. Okusasula school fees. Ama sanyaraze. Owa amazi. Okufu na loni za mangu. Okutukile dela kubuka debutano. Nenida da vinji. Chino chetu ito kutambula ne banka yo. Kuna Sente Mobile app lero okuva ku Google Play Store oba App Store okumanya risinga wo kube namba za fesita liza kusasulira noti munana noti noti bire noti noti tano atano mutano oba noti munana noti noti satu asatu mutano satu anamonya Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Inkure ya Uganda. Sente zaba customer okutuki lendera kubuka dekumi zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda.
7: Obadochi manyi ndio sabulo kukube sima zitali kukomo kumanda mobile. Nedatu evigwa kwa luvanyi maru ina kusatu. Nyiga stemu nyamuenda stemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisatu nedatu ikezuwe lako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN, runga meziba chitongole, chivu na njiziba kubia mpulizika nyamugwanga. Centenary Bank ebyo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa Sente Agent wa Centenary Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasulinga weyambisa Sente Mobile ngokwesa code yomuyizi. Centenary Bank, member wa Sente Group, erungamiziba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obuko kulizo bigobererwa.
4: Okay, uchali kuchenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwebale kumati kemule Radio Ecclesia Radio Sapiens ya Jacobo.
9: Yes, okay.
4: Yongelo tutambuza ne waliwo bubaka bwemfunye.
9: Uwa.
4: Waliwo Reverend. Reverend Simon Peter Matovu. Angambi abera konyo Reverend.
9: Reverend.
4: Reverend. Si, wa Church of Uganda. We Katente. Katente Parish. Simanyi weyafunye kase mukanga. Na yangu bide kao kumacha na ngama antimbera konyo kakanyo merako kanyo miranyo abera konyo Katente Katente in fact Katente
9: chidi
4: ya food de kansala
5: ya
4: food de kansala yogoge na nko konjeru ya ngama antimbera konyo ya nga antimu ngambile na wakulisutayo omulabilizi weyo we mukono Bishop Bishop Kagodo no yakalonde gaganga sidene
9: nti
4: agenda kubako ku Church of Uganda eseta nazigo kusande
9: sande
4: mikolo mingi ejijjo kubawo nenga agenda kuba nenga ngambye mbera ko
5: abako
4: mbera ko nyo ku sapiensia era iye na muchala te bavako
5: mugambe wali we watu
4: yani yauli ya Reverend ndozo uli
5: de sawo wali we watu
4: angani era love you nabi umulamu gotuba mubudde buno to yanze nyo Reverend kati ne kusande bantu mbereyo wanilize bishop oyo
9: ukale parliament yasusudde ba minister namba 5 ne balaga byabatandikirako
4: mpozi no kusunsula gwafuka mulimu kati ne lero da badam
5: yes
9: ne lero
4: ayi bad a namba 5 sibali mu kinane eyo aha
9: kale Joanita Kawalya bamulumbye kubutese embereza bana ba mujja
5: we nange sachi agadde Kano mtu anyima nyonga asiri.
9: Kamera.
5: Kamera.
9: Nabagamba kamera.
5: Nzejeje kamera sagala.
4: Mwenye mwenye tu wao, sibitegede mwenye tu boli dao. Mwenye aha.
9: Engeri obu segu, engeri yaba segu, jiba sikirizaba walo kuingiri obu amalaya. Nabalabi yaba anabawala, baba deba ineyo jibaba shooting obu video, ugenda kumitimba gano, waluka iba mitaroni mori indwa. Obaya liwa obsessions. Omtege doi.
4: Oli ya tege kanga gundi. Yowa pama wadi sobo na mnala.
5: Yoyo.
9: Kati, bintu wewe ndo biyamule meramu. Ilana kati abirimu. Kweba akute.
5: Koste ba musibanga abo. Sifiranga abo musibanga.
9: Waya, remi sango jejiba debo ejitio po ejitio. Ya bawala busegu mchi. Biatambulida
4: mwe. Yawa imbi sibi manyinyo.
9: Tobi manyinyo.
4: Manyinyo waruka gawa.
5: Kasawa manya waruka
4: gawa. Ne mala. Nemu yanja yali muyimbi
9: yakuwe
4: wa fere senyonga senyonga yali muyimbi nenga akubwa buyimba buli
5: ngatapanda
4: primary eh nyimba ye yali te yakora nyona ya primary manyo buyimba wa primary tuli empatento kati ya yimba ngo buyimba era bugendera mutoni ezo
9: okimanyi ne waswa biligwa yali muyimbi
4: Nyo,
9: ati nyimba ze zali nonji.
4: Ngazi singa kuza omukuru muyanja.
9: Bulungi nyo. Nonye nyimba za waswa biligwa. Oba ye itanga Rocky. Edda. Nyimba moje buli.
4: Nawulira za muyanja. Ngazi bangeza primary ezo bwezi toka. Atenga naye olwokuba yali na sente. Nga radio zizikuba. Ngazi zikuba naye nga mbutuufu. Sikuwe mutindo gwali gulino kuwanga kuhili
9: nalaba na umuwa miwa UCC nyombi ten na yese buhira yali ya
4: yali muhimi
9: ganda yako
4: hata kati oye ero uwe chifo radio ziso volo kube nyimba zi wa chifo
9: uwe chifo
4: kati nemu ya nemu ya njazari nga nenga kajira dara mumbere yobu
9: abako sebo vikuwe kwetu vya nema kawara bawa njazi
4: na uli do mvobu kawa gamba
9: Ntichi
4: Nti wano Wano siwa mbu wano siru biji Mburu bijeyo tatu ukayo
5: Weba ame nye chechiri wo
4: Why Mbu tatu wali wente
5: kate kenda Wali wa mkongo wala
4: Aha
9: Akoti yetu wando vude butono okweke nenyo bujulizi Musango gwabe siji gubogira kwa Nerutari
4: Nerutari Dewe deo
9: Yebe vili muo wale
4: Ok tuze yu wali
9: Kali, katudeyo wano.
4: Mwebida labaja biso. Mwebida
9: labaja biso mida. Omtuwe kwa daily monitor gulabie? Kama saa kukulagao. Watula zao omusimbi. Tigwe kubisiza mwebirundi musambu. Ogwa sipika.
5: Okuva kadaga.
9: Okuva kadaga. Okutuso na kurwalero kwa both.
5: Ya.
9: Sentu na wangaziri
4: nyo. Ati chine chokwe kubisamu. Si chikuru.
9: Mbeda ya biyamfuna.
4: Si biyamfuna. Na ye si chikuru. Echo te chikosa bosi.
5: Chikosa ani?
4: Bosi chimukosa. Kutunula musowani. Echo te chikosa bosi.
9: Tachirina
4: kwa kati. Obobu kati vunovuwa debu umbe umeka. Abidi munana.
5: Abidi munana.
4: Mubobu babina. Na ye ya kutereka. Kastoli ingiza musowani ye. Nga jayo vino. Ochitegeera kati oba ziri meka era ye takufa ako boli yabo okola ki ne kastoli ingiza musowani bakka nga gorokosa abantu bangi ati kankugereze waffe Malawi abantu bangi abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa balina emisango gye bazze gy'enguzi kibi ate boosi gyonna ewaffe abaagimanyi gyonna abaagimanyi ne kasito situla omutwe
9: bwotinotunulayo
4: kati kankugereze kati nze ne Uganda omuntu gwenzijukirako yali mu Captain Mukula Mukuru omujjukira hey. Captain Mukula ojukira pya Global Fund batuuka ne babata Neka sita ya ringi za musowani ya
9: Yomukulu
4: Nejigoro koka
9: Emisamu
4: Jundana kwa mumutwari
5: Mumutie
4: yo Niva mutweka yo
5: Ati
4: chirunji Bagusa jino Elie nsonga sema songe ye soani
5: Yote
4: vayo Katinono None ya badu mumbere yo Kurengi za musowani

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Hello? Owanga mutiabule. Kati wengi ogala mpise ku round about ne police ya kibyenji isiza. Kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru. Onengera obatondaba. Obambuze.
2: Naye nawe. Nakugambye mita zibisatu nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa ku shero. Katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene kiri county pharmacy center.
3: Iye kitufu nyo. A one stop shopping center yokka. Edina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi. Omuli eddagala, omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabusi. Okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu, jangu okula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye. Kuba ku nooti 78 362 58 okumanya ebisinga. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomu kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga *9#. Ojja kufuna ennyongereza ya 300 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara.
4: Kolera ano mukutale kalere kebaita biva mtu. Ndunda nyanya, mkene nga vovira
5: abana. Omugati gwembadde manyi nti gwa bei. Sabuni.

0: no kubanga alimu eyimiridde
1: Nenga businga ya mwegana.
0: Nga family ya mwegana. Aliye nabona abona nenga abantu be jebali nenga baamuteka ke kintu ntia oyisimu wana wa kitaffe.
1: Naye jejeze kanetege mu bigere by'abana bakafere. Singa mbadde nze kabasa. Nganzo omuku bana. Waba neganyo bate baneganyo. Sandi etadde mu mbere. Ya kuwagira tata wange kola ki?
0: Kuzikulwa.
1: Osobola saba katona no mukama kama. Bwe wanga abana bano bango bi mu family, mpaka family yange. Tula bya abantu banji nga kitawe na nyina bafa taina ki yasikira de chikopo eche bomba ninga mugaga
0: wanga ali bulungi
1: nitusanga omuntu nga tasikanga ko sikubanga si buli mugaga anti yasoka kusika oshegera nga tasikanga ko twali yali amwadde sente yabwerere naye nga yekoledde nabako kyafuna gwe sama kama katundi ngabwe mungabe bane mukiriza siri wa wanonti ye kale kangende nkola amakaga ki aganga bakangende nkole family yangu banze mbadde ndowoza nti wano wabadde waffe Naba siwe wafe, kangene tandika obulamu obuki? Nuko lati siri nozikola ki? Nozifuna. Banobe nyinyi abakugobye singa mukama azikuwa. Kati esa yakati katugambe bakulonzo oli minister nga family yakwegana. Bayinza obutajja.
0: Era bekulubesa.
1: Bekulubesa nga amale mwe mwamugoba naye kakati huyo minister kakati okivamu ngere bakola ki? Gusaba busabi mukama nze nsobola kusaba mukama na
0: pasente.
1: Nachuso obulamu bwange. Bali batandika okujja jendi, olwekyo kyendi, obaka sente ako kenkola ki? Niyo gaba zikulatata wange tumukebeze. Mbobandi wawano basiri wawano no.
0: Kusonga eno tetugenda kusetingira kibuzo kwa uliriza.
1: Gweyo chogyogere ko.
0: Kubanga. Chino ichintu techiliko limiti. Tetuina kulimiti inga kundowoza yu. Chigazi. Abantu mulimu wa inabu achi itamu. Mulimu achi ulirobu ulizi. Mulimu ya li achi isemu. Mulimu gwe chijo kujiali. Chija kujajoli wakupa. Sawa zino chizo kwa techina kutukako. Nenga chisoboro kutukako. Katuogereko nawe. Halo.
2: Mwabari kwe.
0: Nawe jivari se.
2: Aivo endo. Kaba tawasuzo.
1: Nasuze vlo njise wa sweta sewa.
2: Halo. Nga jendi.
0: Chakabi.
2: Kakati. Zeno mbadi. Kasiyo kusaidi ya wazade. Wazade ku chani bade chirungi ndi kwe tubanga wazade yo kubane bali abana bano bagezaako okumanyagana ensonga lwaki ndaba bateekawo nnyo enkiiko z'okumanyagana ebitamanyagane abaana bakwatagane okwewala ebizibu nga bino sirina gwe nkunenya wabula nze kirambadde nti abazadde ndabafa abaami bobo ina abaana ebbali kale oluusi wabeerawo ensonga nti omwami asobola ozaala ebbali olw'omukyala w'emmaka engeri gye yeyisaamu nga tasobola mwanjulira baana naye ate tubeera ne baganda baffe bannyinaffe osobola omugaa ndi munaye ninayo abaana bwe bati ebbali abaana bano tagala mukyala w'emmaka abamanye so kati oli mwannyo kuba omuganda oba omulenzi oba ani ena n'abeera ng'amanye ekyama ekyo baba nga waguddewo enjega ye n'asobola okugamba nti kino kiriwo ekirebo eki naye n'abaana naffe abaana bannaye lekerawo mulugu be nyoko wabaakira ne bakola ebintu tuleke kulwanira bintu banaye naffe tukole ebyaffe kale otuuka okuzikuzaalo muzeeyi n'omuzikuza mu ntaano omuntu eyapeda omufe tumuleka bali badde bamuleka n'awumula mirembe ensonga zange
0: mwewaliwanjiso kerezia eyina kyetulagira omwami omu
1: omukyalo
0: omu owasizza mukyala wo mu bufumbo obutukuvu yababeera maama w'abaana bo bonna kikulu nnyo kati ebitawaanya ebireetawo embeera eno
1: kutagala
0: baana kuba gabanya
1: butaba na mukazi omu
0: nzadde egindi
1: buli wotegese ekivulu
0: ne bw'obikola ebintu nga ebyobugagga bingi bitya era bisobola okuggwa
1: n'ozaala abaana ng'era bangi
0: ng'era bw'olaba abaakafeero
1: yes
0: ne bwe babeera babiri naye nga oli weeri nono weeno basobola okusika omuguwa
1: era ne biggwawo
0: fenna tubifiirwe
1: bali kukifiiriza
0: wadde nga n'abamaama omu basobola okwawukana naye bano abantu bamaama omu bano abaana oluusi waliwo lwe batuuka ku nzikiriziganya bonna bavudde mu nda eki emu so kereziya gye tuweereza etulagira obufumbo obw'omukyalo omu n'omwami omu
1: okwewala ebyo
0: fawe we tuyimiridde newankubadde tetugenda kujjawo abaana bwe baba bazze tetugenda kubatta kati ng'abaakafeero bwe bajja kati ate tulina kufuna butya bwe tukikwatamu
1: nalabyeko omuku baganda ba kubaganda ba bakafe ngagamanti

0: Edachika zili tano zibulayo kuri sawa enyezo kumachago nako lwalero chenda munyaka tonyeze nya from Radio Sapiencia inkuruza ya mageza sura muziki nebe mizanyo Saint Kizito SS akayimba esala kakano katutuza kudachikezo nako lwalero lwokubiri angenda kuzomo zibiri June 22 mukaga Farmers Center Kibuye Makindye bekwate munafe kulwo okubanga wetaga amakungula amalunji bebo kabo ino kubanga ate oddukirako ensigo enunji amagezi gebagendo kuwa mukulima byonna bebabili naba nafe yaba Farmers Center Zejume Jacobs Jeje nekaba saa
1: awange njita kaa galoba wanole hilo
0: babu
1: omuku mchala nambo zenga kubevu
0: omubako mchalo omubaka uwe
1: mkono
0: omubaka uwe mkono nambo ze
1: ate na mzichengamba ku nambo ze vuri kubireba na abali wano Mukampala kumango wano Mukampala wakole nsobi kwa tunenye nyo Iyo mtu we Masaka wabaa kwa zensubi mu parlamenti.
0: Ani ya kuzensubi mu parlamenti
1: we Masaka. Sita nyo kudawomu. Welari ikiride.
0: Ah, Masaka ngele sabateke teke wano. Ya gala ginyoma. Masake inagwe. Eh, baitha we Masake inakolite. Mu parlamenti yo murundi guno. Ne parlamenti ziwe de. Kumenyele.
1: Ato menye na sagara.
0: Aba nene. Aba wade mu parlamenti nga bava Masaka ne bajiteka kubunkenge. Kati tulina na mere.
1: Ayi.
0: New product. Stock mpya.
1: Mkulu ngaji kuba njagalo kwa mjala nambozi
0: kwa mjajia ya simu
1: mwane nyawa kwa zenso bimo parlamenti
0: agenda baku wata
1: leka kunda kuwe masakaba nyawa veko
0: na yuwae
1: nyawa no baba kuwande vanu baba wakabe wachiso smani yomu chalo
0: narujima
1: nyawa narujima wabaku bambalende wabaku lenso bi hako vayo
0: nambozi ya gambie na mele mwayo giranga kubawa wadu wa IG
1: mwari nga ye naruze
0: Ako kande kandi si. Mwaka ngeda baku wata.
1: Baku wata. Ela ngeda kwa wata bali benguzi. Ela ambali na muloko government yoko sente zili yawezi.
0: Ela honorable beti nambozi. Aga ntiyepo asuma muteka liya mumateka agafuga local government. Titala bayo nyoteka li.
1: Li inza kunywa mtu.
0: Ntia zenyo.
1: Zenye ni wa ijiji.
0: Na Masaka zenyo.
1: Kati nse mze singa mbade na mboze. Nse we mno. Simuli na akona buzibu. Bade singo mbade wetegereza. Umanye anina kuzina ya gara nyotesa.
0: Ani.
1: Singo mbade wetegereza oboth. Ngo mchalo ya yogede. Kwa sa gara kwa gara linyo. Buwa yogero na alaganga atabiriko.
0: Tamu wa vaibu.
1: Tamu wa vaibu. Amule kawo na ajire bintu.
0: Banai.
1: Zenanga simuwa.
0: Neda. Omubaka nga achari mupia. Bwe babeira.
1: Omweka. Abe wabwe neba mwere ngera ntiwari.
0: Nchiringa watu wabeira nga. Abantu nga wakafuna omulimu.
1: Yes.
0: Uchamuka.
1: Toyosa.
0: Wewe rabinje. Echi.
1: Mungurungi na mububi.
0: Miaka wejeto rola yonge sati.
1: Yoga. Ii. Nalindi kuchi.
0: No mubili guko wa.
1: Mbunja kola mumbere nzibwe nyo. Mpeto nye na mkululi mwato kama.
0: Noga masija geta. Kati na me. Honale mwafe. Mumuleke,
1: alimubusikaserake.
0: Alimubudebo.
1: Akakolele mwenso wipaka waliga.
0: Anti tuigira mwenso
1: wipaka. Na ye simo parliament. Simo parliament.
0: Obadomu wa magezi chi.
1: Mbadomu wa magezi. Ebimu abirekele naruze.
0: Ebyo kuwa tabari yake.
1: Ebyo kuwa tabari yake.
0: Mokubano njereza.
1: Simuli mugwe. Nero mchala naboze woyaga. Simuli mugwe. Leka kwesi ngamu ya naruze.
0: Ya gambia tugenda kora
1: chi. Tugenda kuwa tabari vengu zi. Aba Masaka. Sete bane wonyisa nyonga bakutabe nguzi. Kubangira che bayino kola.
0: Tujja
1: bakwata bengu. Oswadde je.
0: Tujja bakwata. Tujja bakwata. Tujja bakwata. Muntu we Masaka ngaba azadze kola. Twazze kukola. Teri kusaga.
1: Tamwefuna manya jukira na banja.
0: Sanja no sleep.
1: Prime Minister anga yakafunda wa Prime Minister. Ngaliye no mu mateka ali nyirira ba winyi dolo paka na mwa.
0: Ewo officio yino.
1: Oyita wano.
2: Eyo je bade sagala gala mudde. Nyimirwa ku Sembozi esensonga. Monday to Friday.
1: Hello? Omanga mutiabule, kati wenjo gana na mpise kurounda aboutu, ne polisi ya chibu yenjiisiza, kati indiana mubitara vya machi india kubala kisi wagulu, donengara, obato ondaba. Obambu ze?
2: Ah, ah.
3: na ye nawe na kugambia mita azivi satu nga wakavamu raundie chivu ye ngo yambuke machindie haka tikola buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo ugena kubochila bao chinene chirikonti pharmacy center
4: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likaronda webyobuli mino obulunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila la vinji nyo tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona tulambula famu june tukuwabu wabusi okugeza tupi mwabujimu kwetakalio netukumuli na chogwani doku simbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chivuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili nkaga mumu na noku manyebi singa uo
2: tuweso ze sawi ndala time check Esawa siwe senya, esu kumacha, time check ya kutusu wako.
4: Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atemo sabulo kujayaka senti kachisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nikastemo mukaga town star, mukaga hash, orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Tienda mwenyaka.

0: Mwana kwata kwa nefuwa noluwa. Amana baine bigambo. Butarevu, awotiba tuyongedeo katugenze. Mwana, enangalero njagala kugambantia mwana. Esonge na tujogedeko. Nesigenda kwa wajogedeko. Kuba mkulu nyo. Ngomwana wakula. Abazadde, mufuno obudde bw'abaana. Musobolo bayiga. Bananga bina bintu byokubanga ogula chips and chicken, ice cream, manya pizza, manya baga, manya biti, nuggets nebisigade byonna n'osomba n'oteeka eka. Ne balya naye nga toyina time ebalaba. Nkukakasa bakuyita kusiwansaano ku mazzi. Omala byambulago ngamba ebiseera. Wai, nti omwana wo tomuwadde kyasinga kwetaaga. Ebyokulya ebyetaaga nnyo, awoli mutuufu. N'ate wetaaga akadde, omutegeere. Olaba omuzomu kyamu oguli mwana wo. Bene we need to study this bana. Noka, gundi ayina akasungu yira. Jotu ayogende kubasajja abefula bukatondo obutono makagawo. Waliyo omwana ayina embeera eyo, nga nemba ne bwatyo bwali. Jebuli bamugamba, na awuluguma na abangengo, na abogola, banne ne babera, waliyo omwana abera mba nenga banne bamutya. Vaku kutia na kama gwea kaba kwea gabo kuli nacho. Ntigundi ya wewe chitiwa. Nemu limo muntunga. Bamutia luamberaye. Gwakwata kumupira gwoyo. Emiye mupira. Okute kumatoka ye. Waliye na abafuga ebipira bina. Ebipira. Tokwata kuchipira che. Ajia kukuba. Tokwata kukagali ke. Abana baine mbereyo. Kambabuli neko bazadeva nange. Ebintu ebisinga byetula mu bukulu. Biba byala bika mu buto na yene bita kwatwa ko bane bitayambibwa wali abana abalina omumwanga ayomba nga bwatandika tasalako kale era wululu walala satari kitamanga mtu ayogera na tasirika olaba we fuluma studio saa kudamu kulira ayogera kati aba abantu bwe bacheje bali nga gwo ino kumuyamba nomuga no omuntu ne bwabake kimunyisisa bwayomba aleka. Beba bachale bumulaba manya abami maka. Nga omukazi alina kiba itebwa lya kamwa. Eranze ne wafe bali bamanyize nyomba nyo. Boyomba nyo ne tufuna ki. Banage muyamba abana. Wali abalwanyi. Nga yetawoza. Kastom omunye omu. Like a safu no butakanya ne banne. Nga amuza mu kasonde bitkonda wo speed. Nga muwa. Nga dawali nga yesanya. Kati abintu ebyo nato ina wejambira bamukwano nga towadde baana budde. Bera wola baabaana bo mulimu abakyafu nga gundi tanaba bwoba towaddeyo budde tojja mulaba. Nze kamba bulire nina mukwano gwange yagamba ekyamwawukanya n'omuwala gwe yali yafuna. Can you imagine girl? Ekya ono yali mulenzi mukwano gwange n'ekyamwawukanya n'omuwala gwe yali yafuna ng'omwana omuwala tayagala kunaaba. Era namubulira bulungi nti nkubuulire mukwano katwawukana kwanza muna ebyo ebintu byongamba ebyokunaaba kale nze sibyagala nga amazima tayagala kunaaba ate nga si mwana nti wa myaka 13 naye omuwala asusa emyaka 2 kati obuzezezo obwo tayagala kunaaba tayagala kukola baneetuba n'abantu mirimu gye tutambulira ne bakuwa omuntu okukola naye assignment n'akumenya ng'omuntu tayagala kukola abo gye bali. Ngoyo mwana wa mumanyi ye mtu wa TV. Aba ku TV. Bula mugamba kola. Nena mwe. Munde kambala yaka filmu kange. Nena mwe. Zabade chale. You know. Katyo yota ya gala kola. The only way you're going to help that child. Is by kubanti omulabye ye. Nomu yamba. Nomu golola. Nomu gane domu mtu wa kola. Wali yaba tagala kufumba bawala. Nga yabu litani yeru wetu kawa vila kechizibu. Nemu no uza gundi ya fumbye neda. Anti yaba demu redde. Anti yabadde biki abazadde tuwa abaana akadde bw'obanga oyagala okungula osiganga bulungi buli lw'osiga ebitakwataganye oba tojja kungula abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi bw'oba oyagala ojja mu bacitizens abalungi ab'enkya bawa obutte.
1: Business yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jamu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba +2 tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngenafu aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.

0: Okay, watabadeke kayimba mita Lydia Jasmine kudachika zizo ziwerede dala ish abiri mu musanvu ezise kusawa nya program ya fe ndabiramu awotuba tukola tutya tuba tukoze wetuti
1: Obulungi kwefaako kano kekaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu
0: beauty tip era nga leero njagala nkugamba ekisa mukyala munnange nti webale nnyo webalira eddala okugula ensawo naye twala obuvunaanyizibwa omanye ensawo z'oguze baziyonja batya kuba zaawuka ojagula ensawo nga ya leather ojagula ensawo ng'eri wakati kati awo leather si leather lugoye si lugoye ojagula suede ojagula ensawo zaffe muzimanyi ezimu za luvera vera you know kati nenyonja yazo eyawuka amasimu gano getuina gasereza pananga bakyala gatuyambeko omuntu obumu tusobola obufuna bulungi nnyo tips ezo osobola bulungi nnyo gena musimu yeyo nozinonyamu atera nozifuna okiwulira n'olwensonga eyo beera ng'okwata essimu yo finding out bwe mba nina leather bag nkikola ntya bwe mba nina suede mu cleaning ntya bwe ruba lugoye nkwate nkuba emmazi ensawo zino jjukira munda zibamu ezimu ebipapula kati nga bw'ona omala gakasuka mu mazzi oyinza okuvaawo ng'ensawo shape efudde so kya buvunaanyizibwa nnyo okumanya how to clean your bag kikuyamba obutaba na nsawo nkyafu mbu kubanga nza nti simanyi bwe bazooza kale bw'oba otomanyi kati genda onoonye abakugu obagambe ndese ensawo yange mujinjoleze naye leka kwetantala ensawo ejja kufaako
1: obulungi kwefaako labika bulungi tips mu programu endabirwamu
0: bwetyo bwe badde ye lwaki tetweyongera
1: muzeeki obuntu ntobwo obutanyuma bw'owulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu programu endabirwamu osanga bunaakoma muzeeki ogukunyiiza
0: Butereva tuba tulumbye muzee ku 755-8-8-7-7 ne 075-8-8-9-9-3-2 WhatsApp ku 755-8-7-7 tugamba bamize bajireke kuba twakowa ela Nasi bulungi sebo Sebo nawe webali okuwuliriza leero ng'oli wansi
3: Nga kitalo kya Katikkiro
0: Kitalo nnyo
3: Ono sebo genda mulanda
0: Yes sebo
3: Akati, tutu kumiko kumeza zoraba enene azaba kumi munana. Ati wawe saigeno, na ya kala ya tuntwe kiri saigeri. Na situkai semo enkwawa. Mutipocha kusama mune enti nyambo perezi kiri. Ati enkwawa ziri inga brase kube inga tuku.
0: Sabla!
3: Mubutu kuwa enkwawa ziri inga brase kube inga tuku. Wabele dacho mwenkwawa.
0: Malayo nawe siba bulungi kuliza y'amagezi haish hata bamute babayigiriza mpisa I just wonder because fena batuyigiriza nti ogamba muno tisaba kumperezaako pethawe olina abantu bane abalinga batakulira abalinga batakulira waka ekintu ekyo ntera kigamba abantu ne bambuuza nti yakulira waka bayakulatya bane omuntu nga yakulira we bayita awaka omulaba ng'embeera ye yanjawulo ku balala Tengwa mutugwe tuna yoga vane. Obaye baba kulira mbiswa. Ngabo bafutu kangeyo nga namuswa ya bazala. Haina obubera bera. Ontesa moti ya mukono. Ize tiani. Nemu mpila inyi mila wenti nengkono mukono ugu mpita mugu. Wala ingu kona. Ye. Wala.
4: Hello.
0: Yes, sebo.
4: Ana designer yu tenge kabo.
0: Kani soku uliza sebo.
4: Katina mwendeka lako yombera kuwa kamana.
0: Yes, sebo.
4: Kati wakama na wando ya fumbilo maka gamu bau na leta muganda wa vasi chitawa wa blaza.
0: Yes, sebo.
4: Na ya blaza ya kera montebe ni yetu lila. Madamu kama dama agenda kutapo na leta jirigani ya mazi mnumbo. Ono naja naga nava na agenda mchaka luji.
0: Nanti boba wa
4: sabo. Luji kugamba vera ono naga uwa imulamu. Na uwa sabo la situla kujirika no agenda kutapo. Na agenda sa tego navi. Blaza wa leta kino baba. Na iki na iki kazi shumani. Nanange mukama na nabwa nemirimi na ikusonga bandi nga mukuru. Urushi waruwa na bulaza na agenda inakola kipota che. Sende ze wazifuna jenda na atamira na akola jatuke wakana vuza mulamu mulamu kati wafungechi na kakota kasukari takareshe waka mzabu bange mbuli la vanta

0: agabye ase kufumba mu mitamo rinda ntume ku dakiika 30 genyini agaise ku ssaawa 5 olyo ky'omukyala nga bwe wave wammwe wagamba ngenze kufumba era nga gy'oli oli busy ofumba
1: kiki ky'olowooza ensonga yeri kimu ndabirwamu
0: Butelevu, awomanya wumanya tuba tuyingide, omulamwa eranga lero sagala kubanda. Kale. Kudakiikezo, abirimu omwenda, ezise ku ssaawa 5. Nina ekyasuza kintakula omutwe n'obwongo. Anti nagamba ffe tutambula tunoonyereza. Nina be nayiseeko, ng'olutalo sinzigulu situse. Naye nga luvudde ku ki? Kuki? Ku muntu butono. Butono nno. Mwe abawomerwa ensenene, ky'omukisa mulungi mukama yanyamba nze sizirya. Abawomerwa ensenene, omwami yaleese ensenene. Ko mukyala ozireetedde ki? Tizire so zisiike. Ko mukyala naye okimanyi nti nze sirya nsenene? Sisirya nsenene. Simanyi na zifumba. Ko omwami nga lwaki tomanya zifumba? Gwe tozirya nze nzirya. Era nsuubira olw'okuba nze nzirya, olina okufumba ensenene. Fumba ensenene, oli mukazi wajja kufumba, oyinza otya okuba nga tumanyi kufumba ensenene? Byonna ebyakusomesebwa ensenene ze batakusomesa. Abanga olutalo ne lukwata wansi ne waggulu. Ne ngamba, eno naye esobola okufuuka ensonga awaka. Kuba ndalese bagenda kwekuba nze nga ndyanyi, nze sintyanyi okulaba omusaayi oguyiika ne nvaawo. Naye, nga singa nkeera ku makya ne nfumbirwa omwami wange, naleeta ebintu by'essirya. Kinkakatako bifumba. Oba, ye bw'amanya nti sirya bino, sirya biri, n'abireeta. Aba, anjoze. Kikolwa kya bujoozi eri munno. Oba kiri okay. Aleete nze nfumbe kubanga nakeera ku makya ne nfumbirwa. Is it okay? Nze lirya ni sirya mamba. Mama wange yeddira mamba. By the way, ekyo kintu ne bwe nkiraba wali nga bakitadde wali, kindabikira bubi. Kati nze mpulira nga oyinza obutanfumbya mamba. Sibitegeera ebigikwatako. Bw'okeera ku makya n'ogireeta ne sigifumba, mba nkoze bubi oba gwe oba onjoze. 755-4-8-73-73-0-78.

0: ngabiricho nguruze ya magesa suwezi kibirina zanyo chenda mwenye katonye zanya farmer radio sapiensia abiri mubiri zibula yo okwele sawo musambu kadeka feka sale ya malia kasala ya malia gacha misana iranga tuli Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda keka sera na watu egateko
1: mwenye le pati neliamu ana neliamu mtu kilivu
0: amina
1: olwaleero tugenda okwewulirira ku nsonga enkulu ekwata ku buvunaanyizibwa bwe tuyina eri Katonda waffe ate era n'eri ensi yaffe. Obuvunaanyizibwa obwo nga tebukontana, nga tuteekwa okutuusa obuvunaanyizibwa bwe tuyina eri Katonda waffe era bwe tuyina eri Ekereziya yaffe, so nga ate waliwo n'obuvunaanyizibwa obutukakatako obudda ku nsi yaffe, obwo nabwo tuteekwa okubutuusa.

0: Tuyega ile ayi katonda nyini kulabira okutawubwa mujukutereza tukuwanjagira otuwonye buli kibi kyonna otuwena buli kirungi kyonna ekiyinza okutulyowa kikusaba mashira mu Kristu mukama waffe omwanawo awangala mulawamu naawe nga muli kimu naye mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Byetusoma mu bbaluwa ey'okubiri ya Peetero omutume, abaagala nnyo nga mulinda mutyo temwanguyako okutuuka ku lunaku lw'Omukama, eggulu lwe liryaka ne lisembengerera n'ebiri mu nsi ebbugumu ly'omuliro ne libiggwereza. Tulinda ggulu ppya na nsi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza. Baseruganda, nga bwe mulinda mutyo, mufube abasange mu ddembe nga temuliiko bala na kamogo. Omukama bw'agira ng'alinda, obwo buba bulokofu bwammwe. Awo nno mmwe abooluganda mutegedde nga bukyali, mwerinde abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe, si kuwanga muva we munyweredde. Mweyongere mu nneema ne mukumanya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristu, yennyini ekitiibwa kye kaakano ne ku lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo. Amiina.

Omuyimbi wa Zabuli atuwadde essaala ey'okuddukira eri Omukama mu mbeera zonna, mu budde bwonna, abeere ekiddukiro kyaffe mu byonna bye tuyitamu, nga mu kyonna kye tugoberera kwe kulindirira eggulu eppya n'ensi empya bituulidde nga Petro omutume atulaalika mu ssomo erisooka. Kyokka n'okulindirira obulungi eggulu eryo eppya n'ensi empya, tuteekeddwa okwerinda ekibi n'okusobya nga tuwangaalira mu bulamu obw'okukkiriza, okweyamba amagezi n'okulubirira obutuukirivu. Ebyo okusobola obbiruubirira obulungi, tulina okubeera abaweereza abeesimbu abenkanya mu kuweereza Katonda ate n'ensi yaffe, nga Yesu bw'atugambye mu vvanjiri ng'ayanukula era ng'abuuka akalippo kaabo be bali bamutumidde omumukema, nga balinga abamubuuza ekirungi naye ng'ate baagala kumutega mu bigambo. Kubanga abakugamba temuwa musolo yandibadde ate afuuse mulabe wansi, abakugamba nti muwa omusolo yandibadde afuuse mulabe wa bannaggwanga banne abaali okulugunyizibwa Abarooma abasolozaamu omusolo. Ekyava abagamba nti Katonda mumuweereze bulungi aye n'ensi yammwe mugiweereze mu bwesimbu. Ekitegeeza ekyo nti ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda mubiddize Katonda, nti eby'ensi tulina obitambuza nga bisaanidde okutambulira awamu n'okufuna obuweereza obwannamaddala. Naye nga tetwesudde kuweereza bya Katonda ajja otuweera empeera ebulamu otaggwaawo ng'obw'oku nsi obw'oluwunguko buweddeko. Naye ate omusolo gwe tuwa bagufutyanka n'ebikukola tubiraba, ogwo si mutawaana gwange. Nze nyina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ate nsabire Bakayisaali omusolo ogukozese bulungi, nneme okubeera omulyaza amaanya eri ensi yange ne bannange olw'ensobi y'abalala nga gye nneekwasa. Petero kyagambye nti mwekuume abasirusiru baleme kubasendasenda kubazza ku luuyi lwabwe. Twesabire nno Omukama atuwe bulijjo okumwesiga nga kyekiddukiro kyaffe, ahatuwa amagezi ag'okufuba n'okukanyiza ddala mu kkubo ery'obutuufu, ng'amagezi agatuyamba okubeera abaweereza abakalangufu aba Katonda ate ne bantu bannaffe mu butuuze obulungi obw'ensi. Omukama abeenamu.

0: Kituufu aye Mukama wali mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde era bino biweko mwoyo bifuuke bitukuvu. Tukunoobiina omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'olokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabana mu biina omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kereziya wa bunyenkulungu y'ensi mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Papa waffe Leo n'omwepiskopi waffe Laurensiyo n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje eyo gye yakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'afu bonna bwe wagiyirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tubeegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutana n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeereko omutuukirivu nyina Katonda, ne Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu Maliseerino ne Peetero be tujjukira abajulizi olwaleero, era n'abatuukirivu bonna abaali batusanyudde okwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu. Katonda Patri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwete okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe tukubuutirira ebyokutulokola n'okutulagira, eka namwe n'atulagira, tuguma ne tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu.
1: Amen. Wow. Okay.

then waliwo shirt 10 eyo nayo yakitiibwa nnyo. Chest Fabregas yajambalako ko. Then omusambi ayitibwa Thiago Alcantara. By the way, ndoza Fabregas bwetwali mu World Cup ya bwetwali mu Euro za 2012, Chest Fabregas omujozi ogu weyasinga okubeera nga agutumbula ennyo ng'agwambadde mujozi namba 10 ku timu egwangira Spain. Kati awo n'olitanga shirt number 9 abasambinga Fernando Torres agwambaddeko, Alvaro Morata agonagwoba oliawo guweebwa ekitiibwa. Kati waliwo shirt number eweebwa ennyo ekitiibwa ku timu y'eggwanga erya Spain nga ya muzibizi, ye shirt number 15 ebbanga lyona Sergio Ramos ebintu byonna bye yakola ku timu y'eggwanga erya Spain gwe mujozi gwe yayambalanga Sergio Ramos. Era nga bw'olaba 15 tewaba agikwatako ebeera ya Sergio Ramos ku timu y'eggwanga erya Spain. So ndoza ne jeze namba emu eya Iker Casillas yajambala nnyo, then ne David Hea Quintana ne yamala akabanga nga gyayambala. So gyegimu ku egyo emijozi egy'ekitiibwa, naye nga ne guno ogwa Lamine Yamal Sant Cazorla yakyasinze okuwanguliramu ngawangula Euro za 2008 then ne 2012. So ye shirt number eyo eweereddwa Lamine Yamal gyagenda okubeera nga akoleramu ebyanaggwano mu mpaka ez'ekikopo ekyamawanga agensi yonna. Katulinde byonna nga ebinaatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia, buli kimu tujja kubeera nga tukitambuzanga bwe kiina okubeera nga kitambula ku saidi eyo nga ebitambula. Kale tukyagenda maaso n'akatimba ak'ebyemizannyo extra, olina eppadi Sserumaga omubebezi, tukyabibbera mpola ne 22 bet nga tuyita mu nsonga ezimu ku ezo ezitambudde ku saidi y'ebyemizannyo biri nga buli kimu okitegeera. Kakati eyaliko omusambi ateera nabeerako ng'omutendesi ku club ya Liverpool ayitibwa Ken Dalglish. By the way, bamuwa n'ekitiibwa ekya Sir Ken Dalglish, myaka 75 egy'obukulu onaku lwaleero kikakasiddwa oba avuddeyo nabeera nga alaga nga bwali mu kubona oba bwali mu kubeera nga ajjanjabibwa n'okulwanagana n'ekirwadde ekya kansa. Kendall Grishono aweza emyaka 75 egy'obukulu, abawangaddemuko ku myaka bamulaba ebbanga lyasamba akapiira ku ttiimu ya Liverpool kwe yasinga okubeera nga yatiikirira, wadde nga abasinga abaali bamugoberera ennyo basobola okubeera nga bamulaba ku ttiimu ya Celtic wali munda mu ggwanga lya Scotland kwe yasinga okubeera nga atandikira akapiira n'akola erinnya. Awo Liverpool weemulabira mu 1977 nebeera nga emuleeta e Bungereza abeere nga abasambira akapiira. By the way, nzijukira Kendall Grish bwe yali nga ajja ku ttiimu ya Liverpool, omutendesi yaliwo biseera ebyo bamuyitanga Bobby Paisley yali abatendeka, era bwe yamugula ebiseera ebyo ye transfer oba ye yali record transfer oba breach record transfer kugamba okubeera nga wakati mu Britain omusambi avudde ku ttiimu emu okugenda ku ttiimu endala naye nga bamuguza omusimbi omungi. Kati ndowooza eriwo ya musambi ayitibwa Alexander Isaac, sente ttiimu ya Liverpool ze yasasula ennyingi ennyo nga bamugya ku ttiimu ya Newcastle. Kati nono Kendall Grish bwe yali nga ava ku ttiimu ya Celtic okujja ku ttiimu ya Liverpool, jukira bonna bali mu Great Britain, Celtic, Scotland, Wales, Bungereza, kakati bamugula emitwalo gyali 1049 ensimbi eza pound mu 1977 nabeera nga ye musambi nga ttiimu eri mu Britain emugula ku ttiimu ginnewaayo sente nnyingi nga yalina record ebiseera ebyo mu 1977. Era bamugula nga bamuzza mu bigere bya Kevin Keegan eyali akitadde nga avudde ku ttiimu ya Liverpool. Kati mu kunoonya omuteebi ayinza omuddira mu bigere kwe kubeera nga baleeta Kendall Grish oyo. Era ebbanga lyamala ku ttiimu ya Liverpool bingi byeyawangula ng'omusambi ate era nawangula bingi ng'omutendesi bye ngenda okubeera nga nzija maaso kaawo mbeere nga nkubuulira wetunaaba nga tuvudde mu bubaka buno we tugenda okubeera nga tugendamu. Ate nafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda wali 22 bet obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe za 2.5 tokkirizibwa okubeera ng'osiba. Ugambye nkuteredeyo late bird eriko ekibimba kijira ku late bird. Bw'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba. Bwekwata ak'empisi koyina gera wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba.

0: Kanya awina awadi ewe kirabo kyovuganyako n'omuwaginaba wagiza abalala ng'omu kubakoze nnyo okuwagira omupiira gwa Uganda. Awadi eyo naye prosesi y'okulonda ssebo wandibadde ogitubuulira abantu tubagamba ne basobola okulonda nga omu ku bawagizi abasinze okukunga abawagizi mu mpira
1: ne bamuwa vibe
0: ne bamuwa vibe munange nasobola okuwa
1: omuhanyi woyogedde wetwogedde ku kya vibe waliwo omusambi wa buhimba omuntu nokuba basuspendinze bwe babaninze olunaku olwajjo omukulu oyo amanyiddwa nga ayebaale yagambye mbu ku buhimba bwe buli lw'osulayo mu kampu nga bakuwa 10 kati wiiki oba oli mugumu nnya omuvubuka agambye eri ttiimu tagirabanga
0: obwavu bwerimu. Anyway, ebyo byebizibu bye tuzze twogerako ebiri mu mupiira gwa Uganda nti abantu bangi batandika kilabu zaabwe naye ne beesanga ng'okuyimirizaawo kilabu kintu si kyangu nnyo. Abaali bakibaginze nali njibaddemuko management yaayo emutundu eyo naye nga okuzannya obuzannyo mpiira ogusookerwako wali ttiimu ogisitula mugende mupangise emmotoka mukole kikunywa kulya so si kintu kyangu nnyo n'olwekyo gavumenti eba erina okuvaayo bafufa ne bateekawo enteekateeka eziyambako nti oli bw'aba atandise kilabu kitegeeza spiriti agirina naye ayambiddwako atya okulaba nti kilabu ezo tezikola ki
1: tezidda mu bizibu
0: oba tezisaanawo kubanga kilabu ezisinga obungi ezitandikiddwawo abantu sekinnoomu ndowooza 99.9% zisaanyeewo era ndowooza Lawrence Mulindwa yekka dokita yakyasigaddeye ng'omuntu alina kilabu so olaba nti abasigadde bonna ndowooza ne Mujibu Kasule bambi agezezzaako naye olaba ng'era
1: era naye bwe yakkirira eri wansi taddanga ne Musa
0: atagenda
1: era bw'omusanga
0: omupiira
1: agwekokkola
0: nawe
1: namusangako awo naŋŋamba David omupiira ndeka twayawula kansigale ndaba gw'abazungu kirabika naye gundeke kata tulinde kuba nga kumi awo mwezi guno katulinde ebinaava mu workshop ya pre-season club licensing eya UPL
0: ekiro kyaleero waliyo emipiira egy'omukwano egizannyiddwa n'egigenda okuzannyibwa Colombia ne Costa Rica mupiira gubadde gwa mukwano gugenza okuggwa nga Colombia 3 Costa Rica goole emu Canada ebadde ezannya eggwanga erya Uzbekistan nagwo gwagenza okuggwa nga Canada goals 2 ate nga Uzbekistan 0 kitegeeza nti Canada ekubye Uzbekistan Croatia ebadde ezannya Belgium gugenza okuggwa nga Belgium ebala goals 2 ate nga Croatia 0 kakati oguliyo ku ssaawa 3 oguna kiro kubanga gutandika mu dakika nga 2 okuva kakati eggwanga erya Wales ba Craig Bellamy bano bagenda kubanga basamba eggwanga erya Ghana mupiira ogwo gyeguli ekiro kya leero ku ssaawa 3 ne dakika 45 ate ku ssaawa 9 ez'ekiro kya leero gwasobola okuzukuka osobola okulaba eggwanga erya Haiti bagenda kubanga bazannya eggwanga erya New Zealand ekusaawa 9 ez'ekiro kya leero emirala egiriyo egiri mu kuzannyibwa kakati we twogerera eggwanga erya Georgia ebali mu kuzannya n'eggwanga erya Romania agolo eryemu kwemu guli mu dakika ya 83 ate ng'eggwanga erya Morocco ebali mu kuzannya eggwanga erya Madagascar era nga we twogerera nga Morocco balina goals 2 ate nga Madagascar 0 kale gye gimu kwegya emipiira egy'omukwano egiriyo ekiro kya leero nga mipiira gya mawanga abo tuba nga tuvuddeko kaawe tugenda kwali mu ttiimu yabanaffe aba yetugenda ku mukilabu ya naffe aba Real Madrid agavagalaga nti Kylian Mbappe mbu yabadde aperereze nnyo omusambi ono Konate ng'amuperereza nti va mu Liverpool jangu twegatteko mu timu ya Real Madrid jukira nti no Konate musajja mu Falansa atenga ne Kylian Mbappe Konate ne Mbappe bonna ba Falansa kakati okumukubira akasimu n'amugamba mu Lufalansa nti sebo jangu twegatteko eno waliyo obulamu ojja kubanga otugattako eno biri bwebiti ne bwebiti so ekigambibwa nti Mbappe akoze ky'amaanyi nnyo okubanga aperereza omusambi ono Konate okubanga akkiriza okwegatta ku ttiimu ya banaffe bano aba Real Madrid newankubadde nga diru tennakutuka naye ttiimu ya Bayern Munich nayo ebaddewaawo ng'eswamye Bayern Munich na yo ebadde wa onge swami omusambi ono Konate na yo lukuba nti Mbappe influence Mbappe mbakoze chama nyinyo kulaba nga asikiriza omusambi ono asolo kubanga abegatako a weekend yeno nakutegezeza nti waliyo kulonda nga Villa yayino kulonda jibuvudde.

0: Tuli kuchenda mwenye katanyeza nyapama Radio Sapiens, inkluza ya magiza nsumu zikinebe mizanyo, ulirizan kubuza konti osibi yote anu. Umuka matumwe baza, ululu na kuluna uluwa lero, na kuluo kubiri, Holy Cross Family Ministries, ekitongole kyaffe, chitu nulira makano obufumbo, okutuku maakuma okutubu dabuda, okutula gecho kola, okutuwa gazisa obufumbo obutukuvu, betu tambula nabo. Era tubeibaza nnyo, mwami ojambo Christopher, nkubuzaako era n'embeibaza okutambula naffe mukyala Mukisa Betty nkubuzaako era n'embeibaza okutambula naffe Father waffe John Baptist Nsubuga Director waffe wa Holy Cross Family Ministries mu East Africa webali nnyo webalire ddala okutambula naffe tukwebaza nnyo byonna ate Angela muli mutya bannange mwenna mwebale emirimu gye mukola awo nno gwe nkuzigirira The Holy Cross Family Ministries batujjukiza okwegayirira okusoma essaala ate sapule eyo mpaji nnene gy'otayinza na kugisa mu maaso sapule eya nnyaffe Bikira Maria sapule eyo lwe lujegere oluyunga amaka era singa otunuulira sapule yiyo ogiraba ogisoma n'ogyetoolola n'ogyetoolola n'ogyetoolola kati awo n'amaka bwe twetaaga gatambule bwe gatyo nga lujegere nga tegaliimu kuyomba wewaawo okunyiiga kuyinza okuba mu kale tegayinza kubeera kikumi ku kinnaakyo nti tuli mu kuseka busesi naye kiruma okulaba amaka ng'abantu basiba obusungu ku mutima omuntu n'ayita eri nga bba ali wano ye n'ayita eri omwami n'ayita eri ng'omukyala ali wano tayagala namutunulako abaana kwegamba ebyo byandibadde bivaawo mu maka tetubyetaaga bambi amaka gaffe gasobole okutambula obulungi tutambulire wamu ng'abaana tutambulire wamu tulage abaana ekifaananyi ekirungi ekyamaka bwe galina okutambula naye bwe muba mwesibira emitaafu mwesooza mwevuma mwekuba ng'abaana balabamu ttu nedda kyemukola kikyamu omwekwate Holy Cross Family Ministries bajja babuulira ekyokkola nti omukyala bw'oba onyiize ng'owulirira ddala akasungu kakutta akasunguyira kakutta kwata amazzi wali amazzi mu kadomola ge wafumba ag'okunywa teekako mu kamwa ogasibire omwo gateeka omwo osirike gabeeremu naawe omwami bw'olaba nga waliwo oba akasunguyira akazze weetooloolemu gendako mu lusuku osalire salireko ku bitooke mwe abatalina bitooke baako ky'okola weebuzeebuze odde ng'akasunguyira kaweddewo ate mweyongere maaso ekirala bwuwulira kazze soma sapule w'onoomalirayo sapule namba ng'era okyali ku ebyo maliri omutuukirivu nnyina katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa ng'era okyali n'obusungu sikakasa nti bwe kinaaba so Holy Cross Family Ministries byetusaba tubeekwate mwe abalina emisango bambi mulina embeera waliwo ababanyigiriza baagala batwalako kataka kammwe muli mu maka omwami omukyala yeefubyeko ayagala kweggamba ebyo byonna jyanguka mu Holy Cross Family Ministries bajja bakumaakuma bajja babuulirira bajja batabaganya yes bajja batabaganya ebyo byonna biveewo byetweraliikiriza nze Ssebulime Gideon Peter muzukulu wa Mbazira bwe tugenda okutambula bwe tutyo nga tutunuulira n'engeri abantu abo gwewandifunye yandibadde atya amaka ne gasobola okutebenkera wandifunye muntu afaanana atya oba musajja wandifunye mukazi wa kikula ki kitiiki ki ekyo ye tugenda okutambula nabyo olwaleero nze Ssebulime Gideon Peter muzukulu wa Mbazira tugenda kuddamu tweyongereyo ne mwami Kiviiri onnaku olwaleero mulimu ebisoomooza bye yatugirayo oluusi ebiremesa amaka naye ggwe bw'obimanyira wano n'omanya nti baabyogeddeko nkakasa nga tojja kusigala kyekimu era nkakasa nti amaka tegajja kukulema
1: Ssebo neyanziza neyanzeege omutesitesi wa pulogulaamu eno ey'amaka erinnya Ssaalongo Kiviiri okuva mu bwakabaka bwa Buganda e Mmengo omusomesa omutendeke ku nsonga ezivaako obutabanguko mu maka enteekateeka y'amaka ko n'enneeyisa mu bantu Bassebo ne bannyabo batuwuliriza mbeebaziza okubeera nga muteze amatu okuwuliriza pulogulaamu eno era nsaba n'ennaku zonna mubeerenga nga mugiwuliriza kubanga rediyo eno eweereza ate nga ebaako okusomesa okw'enjawulo so nga ate tubaako bingi bye tuyigirako kaakati Ssebo omutesitesi wa pulogulaamu eno ngenda kukusaba onzikirize nsoke ntumire ku bantu bano olw'okuba nti nno bafaayo ate ne bayamba ku bantu baffe. Abantu bonna abawuliriza emisomo gye nsomesa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, mbebaza okubeera nga musomesa abantu nga muwulidde nammwe ate ne musobola okubunyisa amaloboozi ago, ekyo kirungi nnyo. Na kaakano nsaba gwe wenna ali ku radio eno 9:4 Radio Sapienza osobole okubeera nga oyongera okutega okutu tugende maaso ne programu ya feno.
2: Tuyanze oyo Ssaalongo Kiviiri gwe tugenda okutambula naye, erinnya ly'eddiini siriwuliddeeko nno.
1: Esebo Ssaalongo Kiviiri kacyocyo nywevu ate nga Yosia ly'erinnya ery'eddiini ndi mukristaayo.
2: Okay, tukwaniriza nnyo. Kakati gwe tugenda okutambula naye tutunuulira, agambye asomesa nnyo ku bisoomooza amaka oba ebiviirako amaka oluusi okusajjuka okutabuka, naye tetukolerera kulaba nti amaka gatabuka. Bino okubijjayo bigenderera kulaba nti bw'otegeera nti ebintu ebyo nno bibaayo naye ate tebiremesa maka kutambula. So ekigendererwa si kyakubireeta kugamba nti abanaye kino ate mubire mubite ate mukoleki twagala maka gabeeremu. Tugenda kutandikirawo.
1: Sebo tweyanziza ege awamu n'abatuwuliriza, mbasaba mubeere nga mututegeera amatu obulungi. Gwe wenna eyakolako ku maka ne gagaana, oli mukyala wafumbirwako, obufumbo bwagaana n'okomawo n'otuula ewammwe oba neweezimbira oba neweepangisiza, teweekubagiza. Oli mwami wawasaako ku mukyala asukka mu omu, ebintu ne bikusobera n'otuula awaka mu makaago, ennyumba yo wagizimbira naye ng'owulira ennaku naawe ogyebakamu oba ogituulamu obw'omu, ng'obeeramu n'abaweereza gamba ng'abakozi abakuyambako, nkusaba tobunyisa njiri nti amaka kive oba amakalu nabe, nkwegayiridde ebintu bino bitambulira mu mitendera wattu. Ng'amazzi bw'ogasanga gatambulira mu ttaka n'osangayo agaddugala, waliyo agatukula ate ne wabaawo agalina langi endala, ebintu biyinza okuba nga byakukwata bubi ng'okyayina ekikula ky'onoonya nga tonnaba kifuna. Awo nno we tubulira abantu abasinga bwe tuba twetegereza nga tusoma ebikula by'abantu abasinga, tutunuulira ebintu bibiri. Tutunuulira omwami ne tumuyita ekikula ky'omuntu, n'omukyala ne tumuyita ekikula ky'omuntu. Olwo nno ne tulowooza nti tumazeeyo. Nsaba okutegeeza nti ebikula by'abantu bisukka mu kikumi, era ng'abantu abamu ababaddeko n'abantu ne batuuka ekiseera ne baawukana. Omuntu oyo bambi nkwegayiridde tomunenyanga, era omuntu oyo togezangako nnyo kumuvoola kiyitiridde, ayinza okukakkana. Bambi nga waliwo omuzannyo gw'azannya naye nga tannaba kutuuka kuteeba. Tulaba ebyuma ebizannya ssente, omuntu n'ateekayo ssente ze n'azannya omulundi gumu, ogenda okukakkana wattu nga omukisa gumukutte n'afunamu. Ne wabaawo oli azannya nga ne bw'atunda ebyawako bimalawo nga tasobola kufunamu. Kaakati nno n'amaka bwe gali, ago nno nnoga ya lumonde era eramira wa mukisa. Nsaba okukutegeeza nti abantu tulina ebikula by'abantu bingi, nga bwe nkutegeeza nti ndi musomesa omutendeke ku nsonga ezo ezivaako obutabanguko. Mu maka temuliimu nnaku yokka, wabula mulimu n'essanyu. Naye bwe kakutanda n'ogwa mu bikula by'abantu bino, oluusi oyinza okukyevuma n'oyinza n'okulowooza nti bw'osanga omuntu afaananako bw'atyo nti omuntu oyo ayinza okuba nga ekyo baamutuusaako kituuse, naye nga tomanyangako nti ekyo kikula kya muntu. Abazadde bangi mutuusizza okugamba bakoddomi bammwe bana abawasa bawala bammwe nti bakyamu, omwami yalina ku ssente kakati akadde katuuse, omuwalawo bamwefuulidde, n'ogamba nti osanga we wali omutawaana, naye nga weerabidde nti waliwo ebintu by'otomanyi ku muwalaawo ono, wamulera, wamukuza, wamusomesa n'omujjanjaba n'akula kati n'afuuka omukyala mu maka eri gy'ali, naye waliwo by'otomumanyiiko. Era ng'ebintu bino bye njagala tutunuulire olwaleero, wali ekikula ky'omuntu ono gwe tuyita kyesirikidde, kikula kya muntu. Kyesirikidde ye muntu abeera awo nga ye okuva lwe yazaalibwa mukadde. Omuntu ayitibwa omukadde y'oyo atakyasobola kwekyusa mu nsonga za mukwano, ndowooza abakulu muba mumutegedde. Kyesirikidde ye muntu atamanyangako kirungo kyonna ekikwatagana n'omukwano, wabula ng'alaba bulabi omukyala mu kkubo nga talina kyamumanyiiko kisinze wala, wabula nga ye amulaba bulabi era nga ye tafunanga ku bbugumu lya mukwano, wabula nga ye bw'atyo bw'abeera. Kakati nga ggwe walera mutabani wo n'akula n'atuuka myaka egiwasa, olaba teyeenyeenya n'olowooza nti ssente z'atalina, abamu abaami mugenda ne muwasiza ne batabani bammwe abakyala, n'alaba n'omugamba noonya omukyala ssente weeziri eziwasa, naye nga weerabidde nti ggwe ng'omuzadde waliwo by'olina okukomako. Ne wabaawo ngate ebisigadde byo bya mutabani wo gamba ng'ensonga z'ekisenge gw'ojja kuteeka mu ssente omukyala bamuleete mukamwana wo oli musanyufu mutabani wo awasizza naye ensonga ezisigadde ye yennyini ye nannyini bisumuluzo ebisobola okuvuga emmotoka eyo singa ebisumuluzo bibeera nga byatalaga emmotoka tesobola kuba serefu nkusaasidde musajja watu ssente ezo ojja kuba nga oyiyeza bwereere kakati omwana ono asobola okuleeta omukyala nga bwe tulabye naye omukyala tasobola kufumbawo ng'amazima bw'ali emmere ye bwe yeebikka olunaku ne lukya omwezi omwaka amazima ajja kwekyawa awo nno wavaawo obutabanguko
2: obutabanguko buba bulungi awo era kyeyinza okulowooza nti awowo
1: esobo
2: bangi bayinza okutya okuba nti ensonga ngaezo bazanja naye oba oli awo ziyinza okuba nga zireeta nnyonnyonnyo abantu okwawukana
1: esobo kakati era ensonga eno nsaba munzikirize njogereko lwa nsonga nti abantu abamu bwe tulaba ekintu bwe tukisirikira ennyo oluusi kivaamu omutawaana buli muntu n'atya okukyogerako olw'okuba nga kibuliddwako akyogerako kakati nsaba mbategeeze nti ensonga z'amaka ne bw'obeera ng'olina ssente ezenkana ludda wa naye nga tosobola emmotoka yo nga tesobola kukuba serefu oli yagamba nti nsindikanjake nga ne bwe bakutegula nga gwe tosobola kwaka mwana tu ne bw'obeera ng'olina ebirungi ebyenkana wa omukyala tasobola kutuulawo mu maka amaka gano gasobola okubeera ng'abantu bano basobola okukuuma ekyama abantu abamu bakisomyeko ne bakitegeera nti si kirungi okumansamansa ebintu by'omu maka okubeera n'emmizi nga nsonga nkulu ne bakimanya kaakati nno amaka gano gabeera n'obugulumbo wano mu ddiiro wabeerawo essanyu mu kisenge nga waliyo ennaku ekiseera kituuka omukyalo ono n'ava mu maka n'atambula n'agenda nga ne muliraanwa we tatuddeeko mu nsonga zaabwe kubanga tezimukwatako era talina kyayinza kuzimanya kaakati abazadde oluusi omwana omuwala ono n'agenda atya okubagamba ebivaamu omwana omuwala asiba busibi ng'atambula ng'agenda abalala talina nakyatwala kubanga atuuka ekiseera n'amugamba oli nneekwasa nti nno nze nasiba ebintu byo eby'obugagga byo ne mbitwala kati n'engoye ze wangulira kanzireke n'atambula n'agenderawo n'agamba sijja kusobola sijja kubeera mugumba ng'ate nneekakasa nti nnyinza okuba nga nze nzaala naye kakati gwe ategeeza nga munakuvugamu mu mmotoka nze nkukolere ki awo nno wava obutabanguko n'ogaba mukyala gundi yabadde mukyala mulungi naye omwami oyo alabika alina emize oba omukyala alabika alina emize kati omwami olw'okuba weemanyi embeera z'olimu nga naawe tolina ky'osobola otandika okukonjera munnoono eyagenze nti omukyala namukwata n'omwami naye lwakutya kwogera nze ne nsalawo ne mugobera mu nkukutu okukuuma ekitiibwa ky'amaka naye nga kuba kutulimba ekyo kiba kikula kya muntu ayitibwa kyesirikidde
2: ekintu kino kikolwako nti waliwo ensonga eyo esobola okusalirwa amagezi bwe tugendako eno mu bannaddiini baffe balina engeri gye bayinza okugisalira amagezi gamba oba abajjanjabi abasawo baffe tulina amalwaliro gaffe ensonga eyo esobola okukolwako
1: neyanziza neyanzeege mwamise bulime ku nsonga eyo kaakati nsaba okutegeeza abatuwuliriza mwenna nti waliwo ebintu katonda bye yatonda nga kyo yakitonda n'akimaliriza bwe liba jjinja lyo nga lyatondebwa nga jjinja ne bwe wabeerawo omukolo ogw'enkanawa terisobola kufuuka keeki lyo nga jjinja buyinja kakati omuntu oyo kyesirikidde gy'ali nga ye yatondebwa nga talina yadde ekiyitibwa omukisa gw'okufuna ku kabugumu k'omukwano ng'era bwe tumanyi nti nno waliyo n'ekitonde obutonde bw'omukyala nga ye yatondebwa nga tasobola kufuna lubuto obwo obutonde nabwo gye buli ebintu ebyo abasawo ebimu babimanyi lwakuba nti nno oluusi kibeera kizibu okuteeka puroguraamu wano abasawo ne bajja ne bava ne basomesa ennyo ku bintu ng'ebyo ebimu naye ng'obutonde bw'omuntu oyo kyesirikidde gy'ali ne bw'omunoonyeza eddagala ery'enkanawa ne bw'omulombera dduwa ne bw'omusabira n'otuuka luddawa omuntu oyo tasobola kukyuka kuvaawo era bangi banywedde eddagala abalala ne batuuka n'okukola ebintu ebiyinza okubajja ku mulamwa ng'anoonya ekintu kimu kulaba atuuka atya ku ekyo naye n'afundikira ng'era obwakyesirikidde nga bumulemedde
3: ngulubekino atuukirivu ali mu businza katonda Lelo ngena kuzo mwezi bidi omwezi ogwomu kaga tujukirira ko abatuukirivu Marcelino ne Petero ennaku z'obuzaale bwabwe emyaka kwosa ne bazadde baabwe tebimanyiddwa. Marcelino yali musaseredoti ate Petero ye yali mugubi wa mizimu okuva mu bantu ng'ayita mu ssaala era nga yali yakakasibwa ekereziya okukola omulimu guno. Bano ababiri baamala obulamu bwabwe nga tebakoowa kubunyisa n'okubuulira ekigambo kya Katonda eri abakatoliki b'omu Roma. Ababiri battibwa mu mwaka gwa 34 era nga baatemwako emitwe mu biseera by'ekiyiganyizo ky'eddiini enkatoliki. Bano baagenda okuttibwa basooka kubonyaabonyezebwa mu kkomera bwe baagaana okwegaana okukkiriza kwabwe. Kigambibwa nti Emperor Diocletian eyabatta oluvannyuma yakyuka n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki olwo ng'akakasizza obuvumu bwa Marcelino ne Petero. Abajulizi Marcelino ne Petero bali ku kibinja ky'abajulizi ab'edda ng'obutuukirivu bwabwe bulina emirandira eminywevu mu Ekereziya Katolika eyasooka kubanga bo tebaalangirirwa wabula baasiimibwa okuba abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bano ababiri baweebwa ekitiibwa eky'enkizo mu Ekereziya Katolika era baagattibwa mu ssaala ya Wukalisitiya. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu be bavunaanyizibwa ku kugoba oba okwambulula emizimu mu bantu. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu mutusabire.
4: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center, ku kidde kawuka okulirana St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso, lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga, okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care nga ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC, balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri ya bayiza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mu musanfu abiri mwemu munana noti oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno:
5: Javira Mayanja Musoke munono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya. Erinnya Javira alifuna agenze mu lubiri kaloli lwanga n'abalala bagati oyo Musoke Java tumanyiyo siye weseguku ewasemalago Javira eyo eriye byenena kakitali yali musamize kwe kufuna erinnya Javira. Musoke yaddiranga mamba yali mugalagala wa Kabaka mwango w'okubiri ate nga atwalibwa kaloli lwanga omulimu gwo omukulu gwali gwa kutwala obubaka buli Kabaka giyagalanga obubaka bugende. Kitaawe Semalago yali kabona mukulu eyasamiriranga Lubaale Mayanja, kale n'omwana ono nga amutumi eri Amayanja kuba yagenda okufuuka omusikaawe. Naye wa Katonda yateesa bulala n'amwetwalira Javira Mayanja Musoke munono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya.
4: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Zambia.
4: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno:
5: be bajulizi baffe abiri mu ababiri abaafa wakati w'ebbanga 1995 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2 mu 2 balanjibwa Papa Paulo omukaga nga 18 Oktoba 19 nkaga mwena e Roma kali mu nkaga mwenda nabiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 mu July 19 nkaga mwenda atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa na abepiskopi mwemuli Bishop Haragate, mwemuli omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi na abalala bava mawanga malala nga lumu Agusto Kololo atenga bili Agusto kumwena nkaga mwenda na imbile kitabili cha misa na mugongo kukayanja ye Papa Paulo
4: obubwe bubako bukutuusiddwako mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda weebala okuwuliriza 9 mu nyaka tonyise nyafama
7: kyatabu
4: Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi
2: njagala bakulisaayo bannange mu kuwummulamu okwo kwe tufunye kaseera ako tuba tugenze kukola ku nsimbi ate bwe tukomawo ne tweyongerayo abubi batuyamba okulaba nti puroguraamu zitambula nyongera okwebaza Holy Cross Family Ministries bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala Father John Baptist Nsubuga Director Omwami Ojambo Christopher abo era omanyi nti bwe tuvaako wano usawa 5 ng'ate yo esala y'amaka eyingirawo nga bagikuwa okwongerera okulungamya okubulirira okubudaabuda okwongera okwesabira esala y'amaka eyo etandika sawa 5 paka 6 ogw'ekiro wano ku lwokubiri ate ku Sunday nibeerawo okuva ku saawa 12 ez'okumakya okutuuka ku saawa 1 so obeeranga ng'oziwuliriza ne puloguraamu zaffe endala zivujjirirwa era ezifuba okulaba nti ziteekebwateekebwa n'okuteekebwamu ssente aba Holy Cross Family Ministries abo bannaffe be tutambula nabo tukyali ne mwami Kiviiri yesaalongonna nebwe mba njogedde lya Kiviiri lyokka sirina buzibu ne bwenjogera mwami newe ngamba mwami Saalongo Kiviiri olulimi mbandusa atuukidde mutu kuba kusaatuukira mu lulimi ate ng'olulimi lwaffe lugagga era lulungi nnyo so Saalongo Kitiibwa bwe ngamba Saalongo Kiviiri awo sigatako mwami naye nsobola okugamba mwami Kiviiri awo mbandibulungi naye tukyagenda mu maaso ne puloguraamu yaffe eno wali tulabyewo kaakati ewalala
8: kakati ya walala we wano twagala okunokolayo ebikula by'abantu ebitabeereka nabyo okusinga ebisinga okutuleetera obuzibu ne twekokkola bannaffe ne tugamba abantu bano bakyamu naye nga oluusi kiva ku bikula byabwe ebyembi ne nannyini kikula yennyini asobola n'okubeera nga bambi teyeemanyi awe wali omutawaana y'ensonga lwaki tubayita mujjengako mu misomo tubasomese musobole okubeera nga mwezuula kakati wali tulabye tubadde tutunudde ku kikula kiri kye tuyise kyesirikidde kakati katugendeko ku kikula kino waliyo ekikula ekiyitibwa Kalinnimulo kyesirikidde abeera mwami kakati Kalinnimulo ate ye n'abeera nga abeera mukyala Kalinnimulo yaliwa abampuliriza wano nsaba muwulirizeewo nnyo Kalinnimulo abeera mukyala Kalinnimulo ono otuuka ng'olaba omukyala nga mulungi munyirivu mulungi era nga musayizi ye ng'osobola n'okukakasa nti y'ono omukyala gwe nali ndoota ali mu kirooto kyange olaba nga mukwataganye oluusi mu lulimi mu ggwanga mu nzikiriza sayizi n'ebirala okukakana nga mukoze obufumbo naye omuntu ono abeera n'obukwakkulizo buno wammanga kubanga abeera nga oluusi baamugezaako naye n'abaako bye yeerabako ng'ate naye teyanyumirwa kakati nno ng'obutonde bubeera nga busigala nga bubanja omuntu ono afuna obwetaavu tabeera ng'oli kakati bw'obanga ogenda omuntu ono omuleeta awaka nkutegeezezza nti aba mukyala abeera n'obukwakkulizo buno nti enzikiriza tenzikiriza kwetaba mu kikolwa kya mukwano nga tetunaba kubeera babiri nga tetunaakufumbiriganwa okufumbiriganwa kwaffe tulina kubeera nga tuli bampeta abantu abo batera okwesiba mu bunyomero obwo kakati naawe n'omanya nti ofunye omuntu omutuufu nga mugenda ku musaayi mwana tunga babakebera okukakkana nga mugenze kukuba biragaano nga musazeewo kufuna maka nga musituka mutuuse mu maka gammwe naye omukyalo ono bw'omuteeka awaka bino byebibeerawo kubeera nti ye Kalinnimulo omukyalo ono bw'abeera nga muli mu mbeera ez'obufumbo muli mu kikolwa eky'obufumbo abakulu muntegedde ensonga eno omukyalo ono kugenda okutuuka ku lusozi gye mubadde mulaga ye bw'abanga atuuka bw'ati bambi katugeze bw'ebeera nga nkigezezza ku mmotoka yo emotoka ye egula bootu ne bonnet byonna ne byeggula omulundi gumu, kakati abasaabaze bonna ne bafuluma omulundi gumu. Abakulu bamuntegedde, bwebeera nnyumba, eno ye nnyumba gy'osobola okusanga nga egula emiryango ne manju, abagenyi bonna ne bafuluma omulundi gumu, kakati nno n'olyoka owulira naganga kankusembezeeko wano we nkutwala. Bwe mubeera mu kikolwa eky'omukwano, olulimi luno tuluzimba okusobola okubeera nga tuwuliriza era ne tuyiga ng'ate tetumansizza ntungo. Bwe tubeera mu kikolwa eky'obufumbo, omuntu ono gwe tuyise kalinnimulo, ye bw'agenda okutuuka gy'alaga ku ntikko ng'atuuse gy'alaga, afundikira nga taapu bw'ebanga etadde n'esumululwa ate n'omudumu gwa kazambi ate nagwo guteerawo. Kakati omuntu ono ekikula kino sigamba nti abeera muloge, sigamba nti nno oba abeera nga yagwa kabenje n'afuna okwegatta munda, wabula embeera ye ekyo kiba kikula kya muntu. Omuntu ono tasobola kwezibiikiriza ne bw'oba oyagala nnyo, kubanga ekikula ekimu bwe kiba kiragira ate abatuuze bonna bagenda omulundi gumu, kakati n'afundikira nga ne bwe yeezibiikiriza ne bw'akola atya talina ky'asobola kubeera nga ekimu akisiba. Omuntu ono abeera n'omukwano mungi ebiseera ebisinga. Omuntu ono ebiseera bye ebisinga yeeguya. Mu maka ge abeera yeeguya bba. Naye ng'obuzibu bwe buli mu mukwano. Bw'abeera nga yeetabye mu kikolwa eky'omukwano nkutegeezezza, tasobola kusiba bureeki zo zita omulundi gumu wonna n'alyoka kakkana nga bambi ebintu bimusobedde. Omuntu ono oyinza okubeera naye akaseera akasoose, akaseera ak'okubiri, ogenda okutuuka oluusi mu biseera eby'omwezi nga gumu, naawe oyinza okuwulira nga weetamiddwa, kubanga omuntu eyagenze okunona essanyu ate okufundikira nga ky'ofunyeeyo kirala, oyinza okwetamwa ebivaako obutabanguko bingi. Omuntu oyo ayinza okukulemerera, bw'akulemererwa bambi awulira ensonyi era ebiseera ebisinga atuuka akadde n'alaba nga alemereddwa. Bw'ogenda okwekyanga n'ogenda omukyawa, abantu bano tebatera kubeera nti nno asigala ku kitundu, waakiri awanganguka n'atambula n'agenda ewala ng'akweraliikirira ng'era akimanyi nti oyinza n'okumulaalaasa n'okumwogerera. Oyo nno gwe tuyise kalinnimulo. Ekikulu ekyo nakyo tekibeereka nakyo. Ebitawaanya abantu biba bingi mu mbeera z'omukwano, lwakuba nti si byonna nti nno buli ababa batabanguse basobola okubyogera. Weewaawo.
0: Okay, tukyali ku nkuluze y'amagezi, nsoma zikina ebyemizannyo 9:4. Holy Cross Family Ministries tutambula nayo. Tobalaba nti nawanuka wakati ekereziya katolika yakuteerawo rediyo eno. Singa tekwali kukkiriza, rediyo eno teyandibaddewo. Abepiskopi baagiteekawo eyongere okubunyisa ekigambo, eyongere okutuusaako amagezi anti y'ensulo y'amagezi. Omukulu akubuulidde ku mitendera ebiri oba ku bikulu ebibiri eby'abantu, kaakati tukyeyongerayo mu nteekateeka yaffe eno.
8: Asebo neyanziza neyanzeega, abatuwuliriza mbebaza okutuwuliriza era nsaba mugende mu maaso n'okuwabula amatu tusobole okuba nga tukola ogwaffe ogw'okubasomesa naye ng'ate ogw'okuteeka mu nkola ogwo gwammwe. Nsaba tukendeeza okunenya bannaffe, gundi mutambuze gundi mutayize. Omukyalo oyo akafumbirwa amalya 10 ye buli kaseera atayira butayizi alina emize. Bambi tuba n'ebintu bingi ebigwa mu ttuluba eryo, nkutegeezezza waliwo ebitasoboka. Kali nnimulo ne bwe mbeera nze nnyinza okuba newankubadde nga ndi musomesa naye era ntuuka n'ennemererwa. Omuntu gw'otojja kusiba nnappi nga muli mu mukwano, kati ne weebuuza omuntu oyo engeri gy'otambula naye. Omuganda agamba nti balyegombera ku mugogo, naye okukakkana ligenda okutuuka wansi nga oluusi nga lijjudde enguju. Nsaba okukutegeeza katugende maaso n'ekikula kino ate ekyakaliira. Wali tutegedde kali nnimulo nti abeera mukyala, kakati kaliira ate ye abeera mwami. Kaliira abeera mwami, erinnya lino si lya kika wabula limujjako olw'ekikula kye nga ye omuntu. Era ssebo nsaba okukutegeeza, amaka ga Kaliira buli lunaku ebeera mbaga, buli lunaku guba mukolo kubanga kuba kulya kwereere. Kaliira bw'abeera nga awasa omukyala amutegeeza ebigambo bino, bw'abeera nga amwejjiddeyo okumutegeeza ng'enkula ye bw'eri, amugamba ekikuleesezza nze njagala mukyala ng'agenda kuzaala, njagala mukyala ow'okunfumbira, ebisigadde bindekere nze nja kufaafaagana nabyo. Kakati nno Kaliira ng'alyoka alaga era ng'ayolesa obwa Kaliira bwe. Kaliira omuntu ono tekimugwako bugi, wabula akula agenda yeeyongera. Ne bw'abeera mwana ng'akyali ku mabeere ng'anaabeera Kaliira, okuyonka kwe kubeeramu ettigi awamu n'effujjo. Kalira asobola okuyonka nnyina n'atuuka n'okumuleeta omusaayi kunywa ntozi ez'amabeere. Kalira bw'abanga atandise okunywa ayinza okubeera ng'akyali mwana muto naye ng'asobola okunywa gama ya chayi n'agimalamu. Kakati nno omukulu n'otenda n'ogamba omwana ono ayina omutima ogwagala
2: okulyamukiyita
8: apetayiti otyo era n'abasawo ne bakakasa nti apetayiti y'omwana ono eri waggulu. Kakati nno n'okuba mu ngalo era ne bakutegeeza nti omwana ono ajja kufuna omubiri kubanga buli kyayagala asobola okubeera ng'akikkuta. Munnange nno maaso wano ne wagenda watandika okuleeta obubonero buno wammanga. Omwana ono bw'omuwaako obumere obutono ng'abadde alya okumwenkanyankanya ne banne, ye bw'alya emmere ye bw'agisaanyaawo akola lutalo ng'atandika kuyomba, bw'asiita alinnya ne mu ssowaani. Abakulu ne tugamba nti omwana ono alina ekyejo, era nno bwe mbeera nga nazze nga ndi mugenyi nkakasa nti omwana ono baamulera bubi. Naye nga tuba twerabidde, kakati bwe tugenda mu maaso omwana ono atuuse wagguluggulu, ayinza okubeera mu myaka 10 naye ng'omuntu omukulu ow'emyaka 4 omwana ono emmere gy'alya ng'abantu ababiri ab'emyaka 4 tetusobola girya. Omwami ono bw'akula afuuse omwami ataddewo amakaage, abantu bano tubalabyeko ne mu bitundu ebimu be bawakanira ebyokulya, ye ky'anoonya abeera anoonya kukkusa olubuto lwe.
2: Tulabyeko abantu nga nagamba nti nze chapati abiri nzirya,
8: esebo
2: ninywerako n'ekicupa kya soda ekyaliita
8: mpulidde
2: bebo,
8: kakati abantu abo be bagwa mu ttulube eryo. Bw'abeera nga semaka asobola okubeera nga emmere ye bw'abanga ali mu kyalo yalwinga yeerimira emmere ye, asobola okubeera nga ye emmere bw'ebanga tekka wansi tesussa ndebe eyebeera yiye. Kakati ng'omukyalo ono buli lunaku yaakola mulimu gwa kufumba era ng'asobola okulya endebe y'emmere n'agimalawo, tebatera nnyo kusosola nti oba mmere kikaaki oba kikaaki, afa okukkusa olubuto. Era ng'omutawaana gw'abeera nagwo kulyako emmere entono, awo enjoka zitabuka n'alyoka afuna ekikyamu abanga emmere gw'erinnya ku bwongo eri gy'abeera alidde entono.
2: Ng'okyayongerayo ku muntu oyo,
8: yes,
2: tulinamu abantu bano betulabako nga bo oluusi bambi ba ekyokulya nga kiva ku bintu byakola.
8: Yes,
2: tulinamu abasituzi b'obuzito abo tulaba nga oluusi ndowooza batuuka ne baba nga balya nnyo olw'okuba
8: bakozesa
2: amaanyi mangi eyo mirimu gye bakola. Tulabako bannaffe oba
8: abantu
2: kale mulimu abakola
8: emirimu egy'amaanyi okutikka ebirime ku mmotoka biki ebyo
2: bano abasitula ebintu mu kikuuba eno tubalaba oluusi bimutuma okulya. Naye yo oli kiri kiba kyava mbuto
8: kakati kiri kyo kiba kikula kyenga ye omuntu olw'ensonga.

0: era bwali ako kana kamera akatono bambi awuliranga aine kikyamu kyafuna asiku ko bwongo era kaliira nomala omutega entamu yemmere obe mmere yakava ku masiganga eryawo obanva asobolozi kwatamu yekangire yonga zimokeza olwensonga ye bwatandika kulya abeera mweraliikirivu nga taka kasanti nemmere gyanaalya enamukusa era mu mbeera efaanana bwetyo kaliira ajjukira luvannyuma nti n'okuzaala yazaala kubanga tebatera kwagala naggattantamu oba sowaani kwaliira emmere ye ebeera yiye nga yiye omukyala bw'abanga afumbira omuntu ono ateekwa okwawula entamu zaabwe omukyala abeera ku buzibu obuyitiridde era y'ensonga lwaki nti nno abakyala abamu basobola okulemu amaka omukyala n'atambula n'agenda tuli ku nsonga ezivaako obutabanguko mu maka kati gwe n'olaba mukyala wa gundi ng'atambudde agenze omukyala omulaba yeebeerera waka n'enkumbi tagimanyi talima yakeera ku makya afumba mmere waafumbira ayinza okuba nga yakubiriza omwami ono n'amuteerawo ekiganga ekiwera oba effumbiro ng'akolera eyo emirimu gye gwamulaba tosobola kumanya nti alina entamu zawaate ennene eziri wano webuuza bagenyi ki kati ng'emirimu gyagikolera eyo kati ekizibu kye kimunyigira muli ng'omuntu n'awulira nga naye yeetamiddwa era bw'atuuka w'atuuse omuntu ono amuswaza abakyala batuuka ekiseera ekimu waliwo abantu abamu wetuswaliza bakyala baffe bwe bagenda ku mukolo omwami ono tatera kulya ku mukolo lwa nsonga bwe banaamuwa emmere emmere tegenda mumatiza bw'anaagirya ajja kutabuka akole obulumbaganya ate ku bantu kakati kyakola omuntu ono mu njawulo ye kyemulabako ekirungi nti takaayanira mmere nga tebamuwadde asirika n'agumira enjala ye ajja kutabuka akole olutalo kakati ye asirika mwe ne mukanya emboozi ne munyumya kakati ekyo kiyinza okunyiga omukyala n'abuuza naye nze omuntu ataligendako na mwami waffe ne batufumbira emmere nange nendya n'omwami bw'aligirya n'anfuukira ekizibu ngenda kukola ntya n'asirika n'atakyogera n'ewaabwe abakyala abo basirikira ebintu bingi naye abamu bwe bibasukkako bambi balemererwa ne babyatula oba ne balemererwa ne batambula ne bagenda ne tutenda nti mukaagundi yali mukyamu yaddukawo n'agenda alabika baamukwatira mu nsobi twakaza nnyo ekikula ky'okutayira kyalabika baamukwata n'omusajja alabika yakola atya yatandika okujeemera bba so nga omutawaana we guvudde omuntu ono yafumbirwa kaliira alidde endebe y'emmere agimazeewo anywerako ebyokunywa kumpi lita 5 namba juyisi ye bwamunywa obutunda balina kamula nga buba bubwe yekka ajjukira luvannyuma nti yazaala kale ebitabangula amaka g'abantu bingi okugyako ng'omaze okusoma ebikula by'abantu nze ngamba kyandibadde nakirungi omuzadde oba omuntu wenna ng'otandika amaka n'osooka osoma ebikula by'abantu nekikuyamba okumanya omukyala gw'owasizza oba gw'ogenda okuwasa nekikuyamba okumanya abaana b'otandise okuzaala n'okumanya ab'enganda kuba n'ab'enganda nabo bafuna obutabanguko mu famire n'osanga amaka nga tegakwatagana si bafumba bokka nti be bafuna obutakwatagana wabula n'ab'enganda ate n'ab'okukitundu waliwo omuntu eyeekokkolwa ekitundu kiramba kale ebitabangula abantu n'oyo kaliira naye mwali nga tabeereka naye
1: tukyali ku nkuluzo y'amagezi nsomezuki n'ebyemizannyo 9:4 tukuweereza tusinziira wano Nsambya ku kitebe ky'ekereziya katolika wasangibwa radio sapiensia osobola ogisanga ku www.radiosapiensia.com www.radiosapiensia.com otusangako era gwe ali mutala wa mayanja ali mbitundu by'ogamba nti eno tuli mu remote area fetuba tetubafuna gwegenda bugenzi ku mutimbagano gwaffe gwa www.radiosapiensia.com otufunye skype sapiensia.radio otusangayo ne ku mikutu emirala singa tubadde wano akaseera konna oluusi otusanga ku youtube nga kwetuli programu zaffe oziraba ya radio sapiensia uganda facebook radio sapiensia uganda skype sapiensia.radio yonna tubeerako so n'osobola okubanga obubaka bwe tuba tukutuusaako w'oli obufuna tukyagenda mu maaso n'omukulu ono naye katusooke tugyewo obulango buno tukomewo mu kitundu ekisembayo
2: owange sembi gya yagwa eddalu
3: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yasaanawo munabbambula w'omuliro
2: bambi
3: twamugambanga afune insurance yagaana Pax Insurance fefeka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegese

0: kale mbakulisayo mukumulamu okwo, mbakulisayo mu bulango wa bakama baffe, mbakulisayo ko mu luyimbo olwo katono nnyo kakati omukulu katugende mu kitundu kino ekisemberayo ddala wano abulire kikula ki kyetuzzaako ebikula bingi yatugambye nti bisoba naye mu kikumi kakati tujja kugenda tubitemaatema mpola mpola osobole obbimanya kyokka ate tetujja kutambula mulambaalo tujja kusobola n'okufuna mwate abakulu abalala kansusemwanga akomawo wano era najja netwogera n'atuwaayo naye ebikwata ku mateeka abantu ng'abo singa baba bafunye obuzibu ng'obwo kaakati ate eno mu mateeka bagamba batya enjawukana eba etya wabaawo okwawukana oba tekukkirizibwa awo amateeka gamutaputa gatya so temujja kutusanga nti tugenze buli lunaku bwe tulinaye tumuwumuzaamu ate ne tuleeta abakulu abalala ne tuba nga twongera okuzimba amaka gaffe bulungi nnyo tuwumba wumba tetukolerera kwawula tukolerera kuwumba wumba maka ne gasigala nga gali wamu.
1: Ssebo neyanziza neyanzi ebyo mwami Ssebulime, neebaza enteekateeka ennungi eri ku leediyo eno okusobola okubeera nti etuusaako abantu amawulire amalungi, esomesa abantu, kale nno gwagiwuliriza tosigala kyekimu era nkukubiriza nti Radio Sapienza nsaba oleme nga kuzibya lunaku nga togiteze olw'ensonga mubaamu ensonga nnyingi nga na zino olwaleero ez'amaka ze tuliko muzisanze. Nsaba muzikirize mbatuuseeko ekikula kino. Omuntu ono ekika ekikula ky'omuntu ono ayitibwa Namwezi. Namwezi abeera mwami oba musajja. Namwezi sigamba nti Namwezi baba beddira ki nedda. Namwezi kikula kya muntu nga kiva erinnya eryo liva ku kikula kye nga ye omuntu. Namwezi nga bwe nkutegeezezza nti abeera mwami, bwe tubeera mu nsonga zaffe ez'omukwano oba ez'obufumbo, Namwezi ye mu kifo ky'okugenda ku ttaapu naano n'amazzi ate ye agenda mu lufula. Kakati ye mbeera efaananako bw'etyo. Namwezi abeera n'obusobozi obwetaba n'omukyala mu kikolwa eky'omukwano naye ng'obuzibu bwe ye talibeera awo n'abeera ng'amanyi nti nno bagendako ne ku ttaapu ne bakima amazzi abakulu muntegedde. Kakati Namwezi ono emikisa gye gy'okuzaala nnyinza okugamba nti gibeera 0%. Namwezi tebazaala era Namwezi okufuna omwana baba bamumutega butezi mu njogera eya leero nga bw'oyinza okukyogera esemu. Namwezi tafunira ddala kintu kiyitibwa mwana era Namwezi ne bw'abanga abadde akuze kansuubire nti bw'aba akoze ekiraamo ng'era amateeka bwe gatugamba nti buli mwaka omuntu olina okulaama alina kulaamira baana ba baganda be oba okulaamira baganda be nga be balina omumusikira. Naye nga ye talirabako ku kiwanga ekivudde mu ye. Kakati nno obuzibu bwa Namwezi nti ye bambi amazima ne bwali wasa omukyala n'amuwa buli kimu kalonda tebalina njawulo na kyesirikidde nti ye Namwezi atunuulira mukyala bw'ati n'amusaala okuba nti nno tamuzaddeemu era talina suubiri lina mumuzaalamu kyokka ng'ate naye yennyini Namwezi asobola okubeera nga teyeemanyi nti tazaala. Batambudde bagenze mu malwaliro babakebedde babakoze batya banywedde eddagala nti osanga banaafuna omwana naye nga buteerere. Omukyala ono atuuka ekiseera naye n'alaba ng'ebbanga lyamaze mu butuufu nga limala amaze emyaka gigenda mu kkumi omwana yabula. Banoonyeza buli kimu omwana bamunoonyeza emirannamiro n'emitwetwe bagenze mu bisasiro omwana bamunoonyeza omwana abuze ate nga omwana omukyala ono bwe yeetunuulira n'atunulako mu ndabirwamu wali bambi ng'alaba yandibadde asaana naye ebbeere ly'okuyonsa omwana agenda okwebuuza nze ndifa sizadde kiki ekiri wano katugezeeko tulabe agenda okubikkulako wabbali maama nnyabo ewa muliraanwa ebyembi ng'agenda ateeba ggoolo baabali okukakkananga lubuto. Kakati nno bw'aggyayo olubuto naye kakasa nti olubuto luno lwa muliraanwa okukakkana ensonga eno bagitwala nga ya mizi nnyo nnyo nnyo. Abakyala abamu mulimu abalina emizi ennyo amaka mangi okunoonyereza kundaga nti kyenkana ku buli maka kkumi mulimu amaka asatu oba ana agalimu abaana b'abasajja. Yesebo naye ng'ebizibu bino oba obuzibu buno we buva ku mbeera y'ebikula by'abantu ebingi bye tulina ate ebituviirako obutabanguko. Kakati nnyinimu ng'atandika okwewaana wano bambi Namwezi nti yazadde omwana abaana babazadde naye nga bazadde abazaalire okukakkana olwaleero omulembe oguliwo gwa ndaga butonde. Endaga butonde olwo egenda okutuuka akaseera nga watandise okubaawo empulubujju ng'omukyala ono alina omuntu gw'ayagala naye nga baakazaala abaana bakabasatu watu tebama yitu wa waliwe mbeira njini mwatandi kukweke ngera laba wasitula abana bana abatu waliko kundaga butonde kukendo kebera abana ngati kubera ngako ya domu uwe
0: tubirabye nnyo mwana nga Radio Sapienza tukubiriza makabu tasajuka era makaga bere wamu nduza mbere ine bwe basangidwa kubanga kati obuze bwe buzulwa simanyi bwe buzulwa anti oli dala talina busobozi bwa kuzala kakati ate ne ba laba kino nga kibaddewo ekyabaana we bali ndaba nti abantu bano tebasaana kuwawukana basigalewo kubanga abakugu bakizudde nti ono tasobola kufuna busobozi talina busobozi bumutuusa kwekyo kyokka oli yasala amagezi sikiwagira bitantwala bubi nagamba nti ono awagira ekyokukola ki
1: ekyokutayirako
0: naye ate nga gwe kibanga kibadde kyazze siwagira kwawo
1: esebo atweyanziza tweyanzeeke esebo kakati ensonga eno abatuwuliriza nsaba mbategeeze nti amaka gano singa mwesanga gwawuliriza programu eno olwaleero ne weesanga nga gwe omwami weezudde nga obadde wakatambulako emyaka esatu naye n'okizuula nga mu butuufu nsomera ddala gwe wennyini nkwegayiridde tokola lutalo kubanga tolina kugenda kukola naye lutalo Katonda bwatyo bwe yakutonda ekyo kikula kyo ejjuuni tekisobola kkeera kumakya nelifuuka ttooke ne bwe liba liwoomye litya ate naawe omukyala sikugamba nti nga wafumbirwa omwami ono nti keera kumakya atoogende ewa muliraanwa oba ewa mukwano gwo gundi olwokuba abadde akuwaana nnyo osobole okubeera nga obeera mu mbeera eyo nkwegayiridde wano weewali ensonga gye tuyita okuluma obujiji okusala amazima nga teweetiiriridde nga mwetaagisa omusomo ogw'amaanyi okusobola okubagumya omwami oli okusigala nga yeekakasizza ekikula kye nti yooyo tagenda kukyuka naawe omukyala eyalayira nti nno ofumbiddwa omwami ono gw'olonzeeyo mu bangi kakasa nti omwami gwe wafumbirwa yooyo tagenda kukyuka kakati okusalawo omwami kwata omuzindaalo oyogere naawe omukyala okwata omuzindaalo oyogere ensonga gye mujjamu yeeyo ansa naye nga temukola entalo ate era tetubagambye nti mugende mwawukane naye nga nkutegeezezza nti ekikula ky'omuntu oyo namwezi gyekiri era omuntu oyo tazaala omuntu oyo abeera mwami gw'omwami wenna ali mu mbeera eyo nsaba wekkakkanye noonya engeri gy'osobola okufunamu okubuulirirwa okusengekebwa okw'enjawulo osobola okubeera nga ojja kujja ku nnamba zange za simu bubanga neetaaze nsobola okusomeseza ddala n'okkugumya n'okukkakkanya nga ndi n'amaka ago bwoba oyagadde tusobole okubeera nga tutendeka abantu abamu bwe bamala okwezuula obuzibu bwe balina mu kikula kye basalawo abamu ne bijja mu budde ng'alaba takyalina mugaso yesebo era nga bw'ayinza okukwatibwa akawuka ka mukenenya kakati bw'akizuula nti bamukebedde mulwadde n'abuuza ye kati nkyaliwo ng'ani ye nkyalina mugaso ki kakati ensonga lwaki wabeerawo okubuulirira n'okusomesa abantu ng'abo okwezzaamu essuubi nti nabo ba mugaso ate basobola okukola ebingi ebisinga n'ebyabazadde bye baakola oba bye bakola
0: nsaba okubire tufundikire puloguraamu eya leero
1: asebo neyanziza neyanzeege omuteesiteesi wa puloguraamu eno nga neebaza olw'okuba nti nno musobodde okunkyazaako okugyako ku leediyo eno okusobola okutegeeza abantu baffe abali mu ggwanga lyonna basobole okumanya balemenga kubeera eyo kkola ntalo nga tebamanyi kiki kye bandibadde bakola bakikakasa era bakimanye nti ebikula by'abantu bingi bye bisinga okutuviirako obutabanguko nsaba mutuule mu maka gammwe nga mulina emirembe naye nga ggwe anoonya omubeezi ng'otegedde ekikula kya munno ate naawe noonya amagezi okulaba nga weezuula bw'oba nga weetaaze okwezuula nsobola okusomesa n'osobola okwetegeera abazadde tuzuule abaana baffe be tuzaala tuleme kuzaala buzaazi ne tusomesa ne tuteekaawo naye ng'abaana b'olina 30 naye ku bonna tolina n'omu gw'omanyiiko yadde obutundu obusatu ku 10 ŋŋenda kusaba okukutegeeza nti nsobola okukuwa ennamba ya simu eno n'okuba ne nsobola okuba nga nkuyamba okukuggyawo w'oli kasita obeera ng'okutta akakalaamu w'osobola okuwandiika ennamba eno kangikuwe ennamba eri 0 75 3 7 15 16 eyo neri ku WhatsApp ate ng'osobola n'okkuba obukubi ne twogeraganya oyinza okugamba nti MTN ejja kunkaluubirira kankuwe ne Airtel eri 0 75 9 2 18 71 kale no nsaba gwewe nabadde atuwuliriza nkutegeeze nti obadde muwuliriza mulungi erinnya nsigadde ndi Ssaalongo Kiviiri okuva mu Bwakabaka bwa Buganda Emengo.
0: Tuyanza tuyanzege musibe bulungi ole Christ Family Ministries ejjani sala ya maka.
2: Program amayingu g'obufumbi ewedde sigala ng'owuliriza kyenda mu nyakato nyisinyafa ma Radio Sapienzia.
3: Namwe muyigangane mwembi muyambagane mukore obufumbo obwegomba
4: aliku FM radio yo
2: 94.4
4: aliku www.radiosapienzia.com webale kutuwuliriza
5: nekyayi ensika njiveeko kati kiki katonda namukolaki ebizibu ebitava wange omukazi okubala namuwasa tetutegeeragana abaana tebampulira kyokkewa amatiya bo bali bulungi abaana balina emirimu toliwulirayo oluyombo bonna bassakimu era bategeeragana naye ffe twali aki
6: tambula ne yesu mukubo lyabalungi
7: twekwase katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwemusabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya songa ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensa

Amusiza nnyo bannaffe abatuwuliriza. Eno eprogramu yaffe essaala y'amaka ng'ebatuusibwako wano ku Holy Cross Family Ministries ku kitebe ekikulu e Nsambya. Omuteesiteesi era omanjuzi nze Mukisa Betty. Abooluganda twagala okubeebaza emirimu gyonna gye mukola nira gye mukoze mu wiiki eno, okuweereza amaka gaffe, kuweereza Katonda waffe Ekereziya n'okuweereza eggwanga. Bintu bingi bye tulabiddemu, bye tuyisemu mu wiiki eno ebibadde ate eby'amaanyi ddala nga bikulu gye tuli ng'eggwanga n'amaka. Twagala okubeebaza, tukulisa bannaffe abayingidde mu kutuweereza mu gavumenti, baminisita, members of parliament n'abalala abakulu abafunye ebifo eby'enjawulo, namwe tubakulisa era nga twongera okubasabira Omukama yeyongera okubawa mwoyo mutuukirivu, kubanga oyo asobozesa buli omu. Era ne buba mulayira mu Bayibuli, mukwate Bayibuli n'abalala bakwate ebitabo byammwe ebyomukkiririzaamu, manyinyo kya Bayibuli. Ekitabo ekyo kitegeeza kigenjogera ge mazima ag'enkomeredde. Kye nsuubiza kyekyo ddala kye ngenda okutambulamu ng'obuyambi bwange nsobola okutuukiriza bino mbusuubira Mukama Katonda wange. So naffe tubasabira Mukama Katonda abayambe, si byangu. Obuweereza bwonna si tebuba bwangu, naye ate obweyo waggulu ku ntikko, politics n'ebirala olusi bikaluba. So muli musaala zaffe ne Mukama Katonda gumwakowodde nga mulayira, naye waali kye mukola temumutta. Tambule naye, mumwebuuzeeko, webigaanye mumubuulire, webibalemye era musabe abayambe. Naffe be mugenda okuweereza nga naffe tubasabira. Twagala kwebaza abazadde abaziza abaana ku masomero, nane mwebale kubanga si byangu. Tusaba Omukama Katonda atukumira abaana baffe nga bali ku masomero, ate abawa amagezi ag'okusoma obulungi n'okula nga baana ba mpisa. Tandike n'essaala. Mu linnya lya Paati n'ery'Amaanyi n'ery'Omwoyo Mutuukirivu, amiina. Mukama Katonda waffe tukwebaza nnyo olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'okutukuuma, tukwebaza olw'okutuyisa mu birungi byonna Mukama by'otuyisizzaamu mu wiiki eno, mu mwezi guno, era nga tusaba omukono gwo Mukama olemenga kutuvaako, tuwe neema ey'okujjukiranga buli kaseera Katonda waffe gw'osinga byonna bye tuyitamu, gw'osinga bonna bye tusisinkana, nti era otusukkulumyeko, oli Katonda w'amaanyi. So byonna tubikukwasa, ebifa ku maka gaffe, ku mirimu gyaffe, ku ggwanga lyaffe ne mu Ekereziya. Kama tukwasa byonna ofuge, kubanga ng'oluyimba bwe lugamba nti oli Katonda afugira ku nsozi, mu mawanga ne mu biwonvu. So byonna twagala okubikwasa Mukama otukulembere. Tubisabye n'okukkiriza nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda, twagala tusooke twogereko ku kigambo kino ekya Ebola nga bwe tukiwulira oba nga bwe kiri. Ekintu kino buli omu alina kwekubiriza munne, ate n'okwekubiriza ffe ffennyini okulaba nga twekuuma bulungi, okusobola okutaasibwa oba obutagwa mu mutego gwa Ebola. Ebola kusinziira ku gavumenti n'Ekereziya nayo yafulumya ebiwandiiko. Gavumenti efulumiza ebiwandiiko bingi nga batulabula, egezaako okutugamba mwegendereze, nebateekerawo n'amateeka oba ebigo biyinza okugobererwa okusobola okwewala ogwa mutego guno. Twagala tugambe nti mukadde kano enneeyisa gye tubadde tweyisaamu, kwata mu ngalo, kulya nga tetunaabye ngalo, kwata ssente no n'ozibala ate n'okwata ekyokulya, ebintu byonna bingi batugambye, ebintu byonna tubyesonyiwe, tubyegendereze, kubanga Ebola ye kale alinga COVID naye ate Ebola ye mukambwe nnyo nze bwe ndowooza. So kati okwewala obuzibu, kubanga bw'ajja munaayingira mu muntu omu, manya n'abantu abamwetoolodde bonna bajja kubanga balugenderamu. So tusaba tweyongere okwegendereza, twewala enkuŋŋaana, kubanga tuliteekeddwa kubeerayo oba nakuluyita kukuŋŋaanya bantu. Kirungi weewale okubeera mu bantu abangi, sigalewo bw'oba tolina kikutwala mu bantu bangi. Era gula sanitiza, gula jiki, gula sabuni, beera n'amazzi mangi ng'osobola okunaaba mu ngalo bukaseera, oba n'okwekuumawe nange oli muyonjo obudde bwonna. Ako ke njagadde sooke nako, naye ng'olunaku olwaleero sookera ddala twagala twogere ku Trinity Omutuukirivu, kubanga n'olunaku
nakula tuinto omutoke tubakulisa okulutuukako era tusaba tuinto omutoke katonda wafuye katonda omujjuvu gwe tusinza twenga bakatoliki saba katonda ono aliwo omubujjuvu atubeerere mu mbeera zonna oluganda bwe twogera katonda trinita tuba tutunda okuva emabega nga bwe tuzze omwaka kugutambuza ono trinita tuddamu okwejjukanya nti ye katonda omu mu basatu abasatu nga bali mu katonda omu omu yono gwe bayita trinita bali abalala bonna abasatu bogatta wamu ofune trinita mulimu katonda paatiri katonda kitaffe oyo gwe tukkiriza mu ssaala yaffe nzikiza katonda paatiri nzikiza katonda paatiri omuyinza buli kantu oyo y'omu ku abo ne kubeerako katonda mwana ye mukama waffe yesu kristo omulokozi tubeerako ne katonda mwoyo mutuukirivu oluganda weetegeeza obulungi naddala abakristo oba bakatuliki tuzze tulaba nga twalina olunaku olwa yesu kristo olunaku olwo tulabye yesu nga bw'azze atambula paka lyamaliriza emirimu gye n'alinnya mu ggulu eri katonda paatiri era wano wiikendi eyo ewedde twalabye nga katonda mwoyo mutuukirivu ajja yazze kubanga mukama waffe yesu kristo yatugamba tibannaye temutya temweraliikirira sijja kubaleka nga bamulekwa bwe naamala okgenda nja kubatumira mwoyo mutuukirivu oyo ajja okubayamba n'okubajjukiza byonna bye ndese mbagambye oyo ye mwoyo mutuukirivu alina omulimu omunene era buno obudde bwe tulimu bwa mwoyo mutuukirivu era mwoyo mutuukirivu ono byona era mukama waffe yesu kristo gwe yayogerako n'agamba nti temweraliikira nti ŋŋenda mbalekawo oyo agamba abatume be era naffe atugamba temweraliikirira kuddaako kudda mu nnaku naye mwalibadde musanyuka busanyusi kubanga bwe sigenda kuli tagenda kujja kyokka ate naye nga alina omulimu munene ogwokutukolamu bwe budde buno bwe tulimu nti ye katonda paatiri ye mutonzi nga bwe mbadde mbagamba nti musaala eyo nzikiza katonda paatiri tugamba nzikiza katonda paatiri omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi na byona ebirabika n'ebitalabika oluganda manya nti oyo munene ebirabika ye yabitonda ne bye tutalaba ye yabitonda kugamba ye katonda oyo omutonzi waffe w'amaanyi era mugazi okusinga gwe bwekirowooza n'obwongo bwo nga bwekimanyi ng'omuntu katonda oyo paatiri munene ne tuddamu ne tugamba yatonda ebirabika n'ebitalabika tugamba nzikiriza n'omwana we yesu kristo omwana omu ati owa katonda paatiri gwazaala yava mu ggulu n'akka n'afuna omulimu ali omubeererevu oyo y'oli gwe twayogerako mu mwezi ogwa maachi ogwokusatu nga tugamba era nga bwekyo bwe kiri nti malayika gabudyeri saba malayika yakyayira elizabeth omutoke muganda we twalukuza ennaku z'omwezi 25 y'oyo kyamagero kyoba olaba kiteeka ne musapuli nti ekyamagero ekisooka mu byessanyu kyamagero kyewuunyisa tekatonda yafuuka omuntu najja n'atubeeramu eno olw'ensonga enkulu omulimu gwe gwakutununula ogugwe gwakutusumula mu njegere za mulabe omulabe yali yawamba ensi abooluganda bino tubimanyi bulungi era nakati akyaliwo agezaako naye amaanyi ga mukama we gali buli eyeewadde yesu kristo ono kigambo yeefuula omuntu omulokozi sitaani aba tamulinaako buyinza ne sitaani naye akimanyi aba tamulinaako buyinza aba takulinaako buyinza owooluganda so kati kintu kyakwenyweza kulaba nti ngwa sayidi ki kanzire ku sayidi ya yesu kristo oyo sitaani gwatayinza kwaŋŋanga so olwaleero bwe tuba tukuza olunaku luno olwa trinita omutuukirivu tukuza ebitiibwa byabwe amaanyi gaabwe emirimu gyabwe omukwano gwabwe gwe batulinako n'okubeera ddala nti ye katonda waffe nina ng'omugase wamu oyo yatutonda oyo atuwa obulamu oyo atulungamya mwoyo mutuukirivu y'oyo so kati njagala mbategeeze nti ekyamagero kya trinita kizibu okunnyonnyola naye wali engeri gyoyinza okinnyonnyolamu lwakuba kigenda kigendamu ekyo naye kyokola okkiriza bukkiriza kubanga bwe kityo bwe kiri kubanga oba omanyi nti watondebwa waliwo yakutonda ojjukira mu kitabo ky'amasooka yesu mukama katonda nga agamba nti banaye tutonde omuntu mu ndabika yaffe ye yaleeta ekirowoozo
so chovola nti omulimu gw'obutonzi gugwe ebirabika n'ebitabika byonna bitonde miti nyanja n'ebiri mu nyanja bitutalaba ebiri mu ggulu byetutamanyi ebiri wansi w'ensozi byonna oyo ye mutonzi waffe bw'otuyira nti ddala twayise mu kubonaabona kwa Pasika netulaba kama waffe Yesu Kristo nga bw'abonaabonera omuntu paka ku musalaba waggulu naga kiwedde naye nga kyayiseemu kiyitirivu aho kitwongera okugamba nti tunita ono tumuseemu ekitiibwa kubanga atwagala kati ate laba atuweereza mwoyo mutuukirivu kuba ensi weba etuvuga ng'etuzza eno naye nga tulinamu amagezi agategeera nti mwoyo mutuukivu waali nina okumukoola amwekwateko ate gwe ensi tujja kutwala ng'abalala kubanga omanyi ani gw'olina okukoowoola omanyi ani gwe baakusuubiza omusuubizi oyo mwoyo mutuukirivu omanyi ekyokukola mu kadde kano akazibu ate njagala mbagambe nti ddala akadde ke tulimu keetaaga mwoyo mutuukirivu mwoyo mutuukirivu agaba ebintu bingi amagezi okutegeera okumanya bingi mu budde buno bwe tulimu okusookera ddala mu maka gaffe nga ebyokola biteekwa okubanga biraga nti okozesa amagezi kuuma obufumbo bwobwo osobola okuza abaana bo naawe okusobola okubeera mu nsi n'osigala nga by'okola bikola amakulu teekwa okuba nga olina amagezi agago agatali nti gago nga gwe omuntu naye nga waliwo extra knowledge eya pawa ey'amaanyi osobola okola ki kulambika ng'otuula ne weefumiitiza n'ogamba kati mu kaseera kano nkole ntya mwoyo mutuukirivu agaba ebitone mwoyo mutuukirivu agaba bingi ebituyamba okukolera banaffe obulungi ebibala ebiva mukuba nti tumumanyi bulungi tumunywererako n'akuyigiza okwagala abantu n'akuyigiza okusonyiwa n'akuyigiriza buli kimu ekitasoboka kukolerwa muntu bwe tuligenda ku ky'okusonyiwa booluganda si kyangu bantu bangi beetemye baba bali mu makomera lwa busungu bukyayi ku mutima n'owulira ng'omuntu tosobola kumusonyiwa paka n'olwana oba n'omulumba oba n'omusaanyaawo oba n'okola ekintu naawe ate ne kikusuula mu bulabe komekeza oli mu kkomera oba naawe ng'ofudde bakozi naawe ekintu ekirala abantu kye balaba nti kikusaana mujjukire nti mu budde buno buli omu yeefudde omulamuzi osanga oli oyagala omusalire omusanga ate oyagala ogusale gumusinge omukole ky'oyagala nga gwe wennyini osinziza ku magezi go ono mubbi ye tumukube tumutte nga kiwedde oba mubbi wasse mubbi naye gwe ky'olowoozeza kyekyo ono omukyala akoze kino mu maka ge oyo takyasaana kubeera mukyala tomanyi tonaakunoonyereza kituufu si kituufu oba omukyala nze mbisi bye ŋŋenze kubanga ono omwami ali bw'ati tomanyi oli ku lugambo oli kukozesa amagezi agamwoyo mutuukirivu mu budde buno gwe twetaaga kubanga abantu beeyisanga bwe balaba so bona ogenda ku by'abantu ooluganda ojja kutomera ne ku mirimu eyo kyangu nnyo okutomera owuliriza kino owuliriza kiri n'okukkakana okiwulidde kituufu naye weetaaga mwoyo oyo akuwa amagezi n'agamba ekyo kite kyeweeyisanga ensi bwe yeeyisa tosasula bantu nga bo bwe balowooza nti bwe kisaanidde gwe beera omuntu omukkakkamu n'okkakkana abamu ne bakuvuma ono ate talina amagezi ate ono ebintu tategeera by'akola naye nga oli advice kukulambikibwa mwoyo mutuukirivu era oyo yatukubagiza nga tuli mu nnaku ng'ezo ng'abantu bakwabulidde nga bikusobedde buli kimu kigaanye omuntu omulala balowooza kweyimba mu muguwa ng'ate gw'olina eddembe mu mutima okkiriza embeerayo si lwakuba nti nnungi naye okuba omanyi nti obulamu bwange tebukoma wano ne katonda wange waali okunnyamba okunnambika so abooluganda twinite omutuukirivu munene mugazi alina mu bingi naye nga twagala okubakulisa nti mukama buli omu ku ffe abakyali abalamu atuwadde omukisa okutuuka ku lunaku luno nga njagala ate nsooke ekyo nkiyimirizaawo njogereko twogere ku kintu ky'abajulizi mujjukire nti omwaka guno kale nze ndowooza abasinga obungi okuba lina tutandika okutegeera okubeera omukristo gwe mulundi ogusoose okubeera nti tujja kugenda kukuŋŋaanya namugongo ng'ekereziya ey'abakatoliki ekyo ekyawamu ekyo nga bw'okimanyi
Mwumulundi ogusose. Na ye, stilu, techija kutumala mumanyi. Kubanga wona wetubeera, so ulo kuhula katonda wafu. Tukuhula batu ukirivu ni watu ulirize sala yafu. Atera, tuso ulo kuchikolea wanukulevu yuwa parishi, yuwa kudaisisi ulisaza likolevi yaryo, nga yuwa tulambika. Na ye ati, banji, ababata antisobude kutambula gende na mgungu. Na weneva funo mkisogo, ugo gendo ukula maga. Abuganda njagala tuogere kubajulizi bano abatuuki aba Uganda na kulalutuka nga 3 June naye nga twagala twebuulirire ku bintu bino wadde nga tunaasomera mu sabu parish wako parish oba wawonna tujjukire tulina ekyokuyiga kye tujja kubajulizi bano era ekyo kye tutambuza ebigere ne tuva bavudde Kabale bavudde Bundi Bujo avudde Busoga avudde Gulu ne batambula olw'ebyokulabirako ebirungi bye tulaba ku bajulizi bano abatuuki ab'omu Uganda. Buli linnya wano nawa n'ekitabo ekirimu amannya g'abajulizi ba Uganda batuukirivu akole matendo gaabwe olaba nti buli omu baamutendako baamuteekako ekintu ekimwawula ku balala ate nga kirungi era ne bw'oba osazeewo nti nja kugoberera kale oli lwanga olwa kino kye yakola ng'omuyigira kwoki olaba nti ye mwoleza abavubuka mu Afrika yonna nabyo enkola enkatoliki so oli eyo oli muvubuka bikusobedde otambula na njaga na biki byokola bizibu ate bana abavubuka njagala mbagambe y'akagambo kano era nsaba Mukama abayambe nfune ekyokulabirako ku bantu bano kubanga ebintu ebigenda mu maaso ebimu simanyi oba bituufu n'ebirala mbyerabirako. Ndabye ebintu bingi nga abavubuka mulina engeri gye mukolamu ebintu eby'okwagala okufuna ekintu ekyamangu naddala ennyo ssente ezo ng'omuntu yeewaayo oba akuba muntu misana ttuku oba abba misana ttuku tafuddeeyo naye tamanyi muntu ono ye yakoze atya okutuuka ku kino akantu ke keyeefuniddewo. Abavubuka mbasaba tufune omutima ogw'okukola buli omu kolerera ekikyo ekintu ekijja kuwesaanya ekitiibwa okusinga ekintu gy'ojje ekyotojje muntu oyo naye nga katuyite ndowooza tukiyita kubba ekintu ky'otwala nga si kikyo nga tokitwala lwa mpaka ekintu ekyo kyeyongedde nkiwulira nnyo ate esayidi emu owulira baamukubye basanze abantu ababakuba kingi nnyo kigenda kyeyongera naye ate siwulira nti bazeeyi be bakuba abantu bano bavubuka ate abalina amaanyi mumukyalina ku maanyi tusaba mutubeererewo muyingire mu kukola emirimu omanye emirimu giba gya kutuuyana togamba nti onoosanga mulimu nga guli awo nga gwakutambulira ku kakeeka gumiikiriza funa akako ku bubwo kakuweesa ekitiibwa ne bwona oba oyimiridde mu bantu okubaako ky'oyogera lumeja gamba ddala omuntu oyo ebintu bye abijja muntu oyo ze okusinga buli omu n'agenda ng'akwogerako kutabani wa gundi yakoze kino tabani wa gundi yakumpanya gundi kugamba si birungi tusaba tukyuse ekitiibwa kyano ekyobuuka kifune ekitiibwa kyakyo mutambule nga muli mweyagala kumanyi bw'otambula nga tolina musango kintu ekyo kirina eddembe lyekikuwa mu mutima gwo oba oli wa ddiini abakatuliki oba bangeri ki kasobera ng'oli mu buvubuka eyekkiririzaamu oli mu buvubuka atamala gatwalizibwa atasendebwa sendebwa manyi ne mu gurupu ewaliwo okusenda senda omuntu n'akulimba tukole kino sente z'amangu kagwirawo ate katoli wayogera nti tugenda kufuna ddoola buvubuka teyeebaka naye nga kiki ekinaakuviiramu nga bakutegedde nti gwazitutte bizibu byereere so tusaba wali wano omutuukirivu omujulizi kalooli wanga yawolereza abo abavubuka mu Afirika eno yonna kyendowooza nti ne mu nsi yonna kuba muvubuka aba muvubuka n'ab'enkola enkatoliki katoliki yagala okwenyweza ono tumuyigako ekintu ekyo yali muvubuka eyekkiririzaamu bw'ogenda ku mutuukirivu Yosefu Mukasa omujulizi oyo yali mpagi luwaga ey'abasomi
wali ukubela ngobela mukabonde yo wami chisamiso wami mparish ngata wali akumanya nengo li mkatoliki unako sembila nenga toina biokula wila ganti nzimba kerezia nobele mpaji imili zao echifeche echesi nzizirio obele mpaji imili yao kuruaba na wali mbozivu mpaji imili yao kuruaba kuruaba kolomo nao nagamine tuine mkristo wafu ndoza tukubida kwa kugundi oyu niba kukubida ate chewade wakusuwila muna vune wachifuna mpaji ruwaga tubikole lele aela tubivele chisovoka kumanga bano bivagoliza bebe betuogela kuhano netufuna imati ya mulumba eyo chechigiro cha bafuzi bafuzi wafugira mwekerezia wafugira mpolitikisi wafugira wa ngoli mfuzi mkule embezi uone chokula bilako Matia Mulumba. Eroyo, yagobe ilanga yezo mutefu. Mukule embeze, mbabuja mukule embeze bobato ini mutefu. Ngatoli mukakamu, mukule embezo bobaka akabuza. Baka akantu akabulako. Oli mukule embeze, wangerichi. Oli mutefu, oli mukakamu. Kubanga atali mutefu, akole ensobi nyingi. Ate nsobyezo bozikola ate mbano bokulembera. Kino kulanga ate nawe bikusobede. Olabira ddala. Bikutabula. Tomanyi kyakola. Tomanyi mbatwalewa mbajewa mbatwalewa. Kubanga toli mukaka, mutoli muteefu. Twayigidde ku Yezu. Kikulu nnyo ekyokutunula Yezu nga bakulembera. Ebya Yezu obirabira mu ngeri gya kulemberamu abantu be, abatume be. Nga atambula naba kulembera tugende Yerusalemu natambula nabo kugamba oba kyakulabirako kyokola bali nabo kyobalina okulabirako so gwe tokola bibyo noyogera kirala noga nti bokulembera bana akigoberera kiba tekisoboka awo tewali neema kyekikulu ekiriwo nti gwe okola bibyo wekola bibyo ate bano boyagala okutuuza akakazito bakole biri ebizibu gwe ng'otambula kukakeekako Uganda tebikola uli mkulembeza ina kwevamu gambente nze mchitundu change banozemba kulembea waino kulaba nsobola okuvaayo oba nenkwate enkumbi nange nengenda netukola kina wamu tuli mafenna oba nemukola ekintu ekyawamu oba kulambula balwadde oba kuyamba kubanaku oba kugula tente ziyamba ekyalo nga gwe kyakulabirako kyabwe era bwoyo museddobo zinoka bannange ku kyalo kyange kino badde njagala tukole bwetu bajja kuwuliriza kubanga kyoyogera kyoli tolagira bulagizi oyogera ekintu nawe kyosobola okukola oye Matia Mulumba omutuukivu ekigero ky'abafuzi ng'oyagala okulaba mbeere mufuzi wa kika kiso mu bulamu bwa Matia Mulumba ne tulaba dozensi yosobugwawo omujuzi omutuukirivu ye atakabanira nnyo eddiini ya Yezu n'okugimanyisa banne era ate nga muwombeefu mu mpisa ze obuwombeefu bukomyewo kikulu nnyo nti tusobola okumanyisa abantu balala eddiini bantu banaayagala batya eddiini yaffe oba eddiini yo nga byokola tebibazaamu maanyi so oteekwa okubeera omuwombeefu ate omuntu w'empisa osobokera okiyiga ng'otujja kunonoozi yosobugwawo njiza omutuukirivu ne tulaba Andrea Kaggwa omutuukirivu omujulizi abasomesa b'eddiini ne baticha balabira abasomesa abasomesa eddiini n'abasomesa abaana abaffe mu masomero kubalina okulabira ku kyokulabirako kyono bingi bye tuwulidde baticha bye bakola eyo mu baana baffe nga weewunya n'okwewunya ono yasoma ddala n'atendekebwa ye yalina mutima ki mu kigendererwa kye ekyamuleeta mu busomesa ng'olaba byakola tebyogerekeka abaana tebalina kye bamuyigirako abaana abajja kumulamwa musomesa mutendeke so kati okukuuma ekitiibwa kye ky'obusomesa ojja kusoma kulamu bwa Andrea Kaggwa omujuzi omutuukirivu musomesa yeeyisa atya mu banne mu baana be mu baayigiriza aba yeeyisa atya ebyo ojja kubiyiga ng'obijja ku Andrea Kaggwa waliwo omutuukivu ono atanansi bazekkeeta
omujulizi omutuukivu. Yali omwaniko omwesigwa ku nkuluzi ya Kabaka Oluganda wano muli omwasimbe wakati. Omuwanika kitegeeza ki? Kwatagana na ssente. Oluganda ebintu by'ensimbi bitabudde abantu bangi, bitabudde amaka mangi, bitabudde emikwano, bitabudde amawanga, bitabudde ne munda mu Kereziya ne bweru waayo. Ensimbi zino omuntu obutabeera mwesigwa nti bakuwadde miliyoni ddala nti oligikomyawo nga ddala miliyoni, bakuwadde omusaala gwo gwa ssente bweziti nga ddala ojja kutambula ku musaala gwogwo nga togenze kukumpanya, kubba, ukola byonna nga bw'owulira corruption ng'otambula ku kyowafuna n'ogamba omusaala gwange gwe guno. Ono bazze kketa Atanasi omujuzi omutuukivu kyekyokulabirako. Era bw'oba ng'oyita mu mbeera eno nga bambi obuwanika bukulemye oba ebintu ebikwatagana n'ensimbi nga bikutwaliriza, w'Oluganda fukamira. Buno obudde tuli mu budde bw'enneema ku lw'abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Jjukira bo batumanyi, bannaffe bakadugala bannaffe bamanyi nti ddala omuddugavu batambulira mu bwavu, tegeeza tebalina ssente, ssente eyinza okumujja ku mulamwa. Fukamira weegayire Katonda ng'oyita mu mujulizi ono, mugambe ebyensimbi nga binzija ku mulamwa. Buli mpulira ssente nga mpulira entunnunsi zinkubagana, mpulidde omutima gunvaamu olw'essente. Nsaba onzikakkanye, nsabire wa Katonda wange anzikakkanye nsobole okuzitunulanga ng'ezitali zange. Bw'onoosaba Mukama n'akuwa enneema eyo, ne bw'onoobeera n'obukadde oba triliyoni oba mmeka nga ziri awo nga si zizo, togenda kuwululunkana nti ofiirawo essente ozitwale. Ojja kulaba ng'olina emirembe bikwatagana n'ensimbi, ky'olinawo nga kyokkiriza nti zino ze zange, ate muno n'ozikolamu ebintu by'amagezi. Kubanga essente ezitali zizo ojja kukola buli kimu ky'oyagala, naye ate wekinaatuuka akaseera nti olina okulaga accountability, kubanga essente ekikulu ekiziriko zibeerako accountability. Weza obuwanika embalirira, bituuka kiseera ne bikutuga nga tokyasobola kwogera nti zino ezaakola kino nazijja wano, kino ekintu kyange ddala ntuuyo zange, kino kyenawagundi nazijja mu kino, bikaluba nga tezibadde zizo. So omwanika wuuyo omulungi omwesigwa w'enkuluze ya Kabaka n'awagonza gagonza, yakwatulanga banne ekisaasaazi abali mu nnaku n'abasibe. Oluganda abasibe batwetoolodde, abasibe mu makomera, amakomera mangi nnyo, bantu bali eyo. Tosalira muntu musango olw'okubanga omusanze mu kkomera, tomanyi ebimu oyinza okuba nga obiwulira yabba yatta yakola ki, naye oluusi circumstances zaatuusa ekintu ekyo kubeerawo naawe tozimanyi. Ate ne bw'oba ozimanyi, yamba omusibe. Mukama bw'atugamba, tugamba jjuna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abizirika, awo bonna tulina kubabeererawo kubanga musibe takyasobola kwenyeenya, takyasobola kwetuusako kaki, ali awo naye tomanyi kiri mu mutima gwe oba aliguletinga. Abasinga batuuka ekiseera n'agamba yi kino nga nakola kyali kirungi. So bw'omubeererawo kimuyamba okusobola okutegeera nti nakola bubi, bantu bano lwa bavaayo ne bannyamba, n'alibadde neeyimirizaawo, naye kati sisobola kubanga nakola kino ekintu. So bwe kituuka ku basibe n'abanaku, tetukola ki? Tetusala misango, ffe tubasabire busabizi, oba olina ky'okubayamba bayambe, oba osobola okubakyalirako bakyalire, oba engeri gy'ogenda n'oyogerako nabo ogenda n'oyogera nabo, kisoboka. So ono ye yali afaanye okubasibe gonza gagonza ng'afuna ekisa ku bantu abali mu nnaku ng'abo. N'abaawo n'owamaagali ye mukozi ate nnyala mirimu, ate nnyinyalanga mirimu. Yaganza obwavu bwanjiri wetuyigiriza, naye obutennyinyala bwe njagala twogereko, obutennyala mirimu nzirayo ku bavubuka n'abantu abakulu abalala abali awo nga mulina emirimu gyammwe mwasoma, olina ofiisi gy'otwala. Naye ekikulu eky'okwennyinyala emirimu kye kino nti waliwo omulimu awo mutonotono gwoyinza okuba nga osobola okukola, n'ofunayo ekyokulya n'ennusu enaapangisa ssente n'ekutwala mu ddwaliro. Naye gwe n'ogamba nze eyasoma
nefuno bachi obadiguri oba masters chi nze nsobola okola akakalimu eki nakuviramu kiki nga tolina sente bingi naye ng'ate si birungi kubanga olemeddwa okutandikira wano yesu agamba nti bw'obulotobere mwesigwa mu buntu butono ani alikukwasa ebinene tandika n'akalimu k'olinawo tambulira kwako tokanyooma tokennyala tokayisaamu maaso omulimu ogwo gujja kukuzimba otuuke ku levo eyokula nga naawe oyagalira mulamu ate neeno jjukira gy'ofuna ne experience bwe tuba tugenda okufuna emirimu agamba wakolerako wa tubuli ebifo wakoleramu wadde nga mulimu gwali mutono era bala nti yakolayo emyaka esatu ku musaala gw'ogwo ndowooza yali mulungi kubanga omuntu omuna teyalisobodde ne bakutunula ne bakuwa omulimu gwo butennyala mirimu naye ate ekikulu ekisinga kyakukuwonya kugwa mu neeyisa mbi yakululunkanira bintu olw'okubanga oyagala binene ate by'otolina wuuno w'okusaba gwoyinza okuyitaamu essaalayo nga yemunnaffe gwe tuyise n'owa mawaggali n'abaawo Yakobo obuuza abali awo yali omuserikale omwesigwa era omwagazi w'ensi y'ab'ommwe abooluganda kino kigenda eri abaserikale bajaasi security prison n'abaana abalina ebibiina abakuuma ebifo by'abantu kino kinene kubanga okusookera ddala obuzibu obubeera ku baserikale basobola tubeebaza okutukolera emirimu yemutukuumamu ne mutukolera ebyafa ne tukuumira eggwanga naye ekizibu ekiri wano kye kino nti omuserikale abasinga ateekwa okubeera nga alina emmundu ate emmundu eno erina obuyinza omuntu bw'awulira nti bwe mba alina mmundu kiki esobola kwetuusaako n'agikozesa mu bukyamu era mu Matayo twendowooza gwa kusatu baserikale bano obudde bwa Yowaana Batisita Yowaana bwe yalangira batisimu ey'okwenenya nabo baagenda ne bamugamba ate kuba Yowaana yayogera ku bantu abalaba ebiti byonna bano nabali n'agamba ate ffe abajaasi abaserikale tukoze tutya n'agamba mmwe mumatira nga n'ekintu kyemufunye temujjanga ku bantu bintu byabwe kubanga oyinza okukozesa emmundu n'onyaga omuntu kubanga gwe olina obuyinza ate alina emmundu bw'ajja n'agamba nti leeta akasawo ako olina obuyinza obugaana nti sikawo eyo kubanga omanya ddala nti obulamu bwange essaawa yonna bukola ki bugenda naye ate ye kiyinza omufuukira omuze nti kati bwe naabanga njagala sente bwe naabanga njagala kyona kiri mmundu yange kati n'ova ku mulamwa so owuuno omuserikale omwesigwa ye teyagenda teyingiramu ebyo yali mwesigwa ate ng'ayagala eggwanga lye bakolera mweyongera okutwagala mutuyise era ng'abantu bammwe baganda bammwe banansi bannammwe kugamba ekyemundu kireme kuyimirira wakati wammwe naffe awo we mujja okutambuliza obulamu obulungi ate naffe nga ddala tubeesiimiramu nnyo nti wendaba omujaasi oba omuserikale oba omuntu yenna ali mu yunifoomu seraliikirira sitya sikankana kubanga oyo mwannyinaze muganda wange taninaako bubi wadde alina emmundu mu ngalo naye ye mmundu si kyekikulu ono omutima gwe mulungi ate mwesigwa ekyo tukiyigira ku Yakobo obuuza abali awo ne tulaba omulala gy'aviire omutuuke omujulizi bw'ekyokulabirako mu kutabagana n'obutasiba bivumo mwoyo kati kino

Oyes, wabari nyugwe na jie kumideko, chenda mnyakitu nye zenya, Radio Sapiencia, katimba kabia mzanyo, echiro echiro na kuruarero, yenze pade siruma gombebez, tuchave bira mpura mpura, ne 22 bet, ingawe tambla, goe na jie sinze ukwera ngo tuuliza. Mga wa mtia wali mtundu ya kwange vienja, ulo ngo tumbude Radio Sapiencia, wabari kwera nge nsonga zona, ozitambu zanga, kwezino kwera nga zitambla. Tutambula ni 22 bet gula o account osobola kubera ngo siba ni 22 bet atera obirengu wangula ngo siba ne 22 bet changu nyo kubera ngo gula o account gina msimu yo wagenda ku internet ojja kubera ngo oteka 22bet.ug website ya fe ojja kubera ngo jawo msimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mdi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tap 22 bet ensonga zona ziberinga sikwangira tanawe zabiri mweta ndokrizwa kubera ngo siba chukana wa siba, berango siba, novunanyi ziba. Asiba, berango siba, novunanyi ziba. Bulijimu chiberenga chikuwa angu. 22 bet, chenja uroche ina, emipira jona jogendo kunonya mweno break. Oba, mu office zone, oja kuberango jifuna. Atena nga option zizo onazo ya gado kuberango siba, koja kuberango siba, 22 bet. Kasito berango siba, novunanyi ziba. Ngoweza vili mweta noku daguru. Bulijimu chijia kutambla. Waliwo mkwano gwange bamuita Lubega Cyrus yomu angambye ya kyasinze okubera ndoza nga wangula amakona ku 22 bet yiwa bya makona buli ekona we rijanga agorora ngagambe eri olimu eri okubiri we rijanga agamba aga abiri eri okusatu we rijanga agamba aga asatu eri okuna we rijanga kyekimu agana paka waweza makona gabira yetaze. By the way, asindikide di city esenja ulo, andagalia nyuma kona. Katimwe, abasibane 22 bet, bobanga tunaba kubera nga weta ndiyama kona. Kina 22 bet yoberengo sipa kumakona, abasipa kukadi, ezache mvone miufu, ngugamba gunuguja kubera mu ready card. Era na ubera ngulia sent side yao, then, nabasiba live in play, mpira junajigera o, muodi eziri wagulwe nyo. Abasanya virtual games ensanji zino zigabira dala chilaru wali 22 bet, nazo osoro kubera ngo tambula nazo buli kimwe ekibera nga kitambula nga bwekino kubera nga kitambula nolo ekyo gulawo account tuingide na kuzo mwezi 3 lero luna kulu abajulizi twali tuino okulamaga ne muyumanyi ebigenda maso yensonga lwaki buli omwa ina kubera nga asabira waka gona of woli genda oina kubera nga ofukamirirawo lunaku olwaleero nobera nga usaba esara zonanga bozi manyino birango zimalayo atenno lunaku weru lubira mwe bosaba binji bejjo kuberango ufuna kati namu ababira no mubebezi osobola kuberango usaba no bebera ee inakuzo mwezi ziri 3 gwa mukaga soku ngatuna bana kuberanga weba kakasto ulizo mbebezi nensibula eye kirebera ya manyi ebera gumite ate osoba nozuka kumwendo ogwekiro noberanga osabeera noberanga obikitambuza kakati temuina kuiba kati tuina kuiba katugenda kubiranga tusaba nango ruva wano ngenda kubiranga mfuka mira wona we mfuka mite ate nsose kusabeeranga sina jewan okusaba tekuina kugwako ina kubiranga osaba buli kimu kijja kutambula kasitobera no kukiriza buli kimu kijja kubiranga kitambula mu mbere eyo nolwekyo ina kuzumwe ziri 3 liluma tazipi ee 3 ugumu kaga kakati yesabu yokubera nga ate buli omu asaba okusinzira woli nitubera nga tukitambuza mu mbere eyo nabajulizi bonna nobera ngo bateka musalazo nitubera nga ate tu terera nokubasabira byokomye okubasabira nawe bingi bijjo kubera ngo ofuna bijjo kubera nga bikutambuza bulamu bwa bulijjo
Kale, kakati onakula ero mipira minje jizanyi duwa mwabagenze ni mbira nga musiba kumipira wali 22 bet atira ni mugenda wali kukodi yombebe zinembira nga mufu na mipira na mwabaji funye mipira minje jizanyi duwa akaunge zikona kuruwa ero wali munda mkwangiri ya Wales by the way wadeo na mpiro guo mkwano ni kwangiri ya Ghana guwe demwe Wales wako za maia game mwene timi ya kwangiri ya Ghana manjiga na bagina World Cup bali mkuzanya mpira ejo mukwanu Algeria timu ya USM arija ekoza maria game m ogona guguwete guya guyingide no birango gusiba then timu ya gwangira Morocco bakubye Madagascar e goals badde nya kuwerere mugo mukwanu Georgia ne gwangira Romania guwete m erigo yaguyingide Georgia yebayinono mwana wa PSG yali ayambadde shirt 7 yafunia PSG penalty ya waleta kule vola nga basamba club ya Arsenal omusambi aitwa Kivicha Krasiherveheria he omwana yali asomba akapiro oyo paka eba munubula nabera nga afuluma mpira ne ate George yanu bamuyita George yani Johnny Best kati gwe yalaba ku Johnny Best nga asamba akapira Kivicha Krasiherveheria bamuyita George yani Johnny Best Georgian John Best bwe watu bamuyita e Georgia Belgium bakubye timu yekwangira ya Croatia e goals badde biri kubwerere Romeo Lukaku mena mamboli ngoli atebye ko golem then omusambi aitwa Yuri Tielemans nabiranga ateba goal Croatia ekubitwa e goals badde biri kubwerere nga timu yekwangira ya Belgium yiwangura akapira ako Croatia bamukubye erigu ya musibye kusaidia yo. Kale bwetu wetugenda kupira nga tambulo na kolwa lero. Oline pade Seruma Gombebez tube berani 22 bet. Gwatana gulao account yosubira kupira nga 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula nga bwezino kupira nga zitambula kusaidia yo. Tuberenga tube pira mpola. Ulichimi chiberenga chitambula nga bwechino kupira nga chitambula. Kale kakati gwatana bakubera ngo funa ku mipira kodi ya pempira jagenze yo da mbateredde yo kati kuluno sagala muntu ye kwasa agamba tombebezi atenze najeyo ale bali ate leti bali netu kuba ate najeyo ale bali ate onali nengaye nayo ezanya kumacha ate onali neria leti bali neberanga ale bali neberanga yaganye kati njagala fina tutambulie ku page yemu fena njagala tutambulie ku page yemu wagoberere ombebezi njagala buli muntu atambulie ku page yemu wagoberere ombebezi njagala buli omwali mukubera nga ngoberere ogende ku kodi oberengo ofuna gano ngati galinda by the way amauli agaka gwawe sawa zino mupange itali lya walanyo Liverpool bakirizganyiza ne omutendesi okuba mu gwangeria Spain aitibwa Adoni Iraola okusinza ku mauli agafulume sawa zino galaga nti bakirizganyiza ne club ya Liverpool okuberanga abeegattako ng'omutendesi nga dambigere bya Ancelotti abaddewo era Iraola bagenda kubera nga agenda kuteeka omukono kundagano ya myaka ebiri naye amatiimu kati geekengera amatiimu gakoyo okuliwa omutendesi omuwendagano ya myaka etaano mu mwaka ogusooka nobera nga oyagala mugoba ate ng'olina okuliyirira ebbanga erisigaddeyo ku ndagaano ye kati Liverpool befudde nga club ya Manchester United kye yakola Manchester United nga bawa Michael Carrick ng'okufuka omutendesi w'enkala kalira bamuwa emyaka ebiri by the way nali njagala bamuwe nagumu bona abatendesi bano ennaku zino abatendesi bano abato olina kusooka n'omutestinga na mwaka gumu Carrick asobola okujja nga we yajja n'akyamuukiriza okukakana nga bitabuse oligana sosha bwatu bwe yajja sizoni esooka nakuba eddiba nga liweera eyokubiri ne bitavuka kati era kyovola wandoza Manchester United batunulia ne bagamba
baba sosha musizo nesoka yakuba neguwera muyo kubiri nebitabuka nono karika inzo kubanga kubye jine jisemba ye jali ginatwala mu Champions League oguda kone kubiranga gutabuka katina Liverpool ono Adoni Iraola bagala muwenda gano ya miaka ebiri iranga buli kimu kirabikanga kiwedde okubiranga yigata ku timu ya Liverpool ngo mutendesi buli kimu kirabikanga kiwedde okubiranga yigata ku timu ya Liverpool ngo mutendesi Iraola uyu kakati timu zera likirira timu zera likira zigamba ojja kuwa omusajja emyaka etaano omugobe myezi mukaaga unzikenga gwa mulirira ngendagano ye gwa ino okubeera ng'omulirira akasente endagano nga bw'ebeera etambula manyi Iraola ono akapira amatimu ge yakubira kenyo etimu ya Athletic Bilbao. By the way, Bilbao yaji kubira akapira ngomusambi. Sawa zinaweze miaka namwe 3 ejobukuru naye ebanga lya samba akapira yali asambira nyo ku timu ya Athletic Bilbao mu gwanga lya Spain. Kati ku Bilbao ako bwakubira ku Bilbao nagenda ku timu ya New York City. Okuba 2015 mpaka 2016 naagamba kati ebya akapira akatadde. Ibyo kasamba nakata timu yegwangi ya Spain yabasambira mpira jali musanvu joka naberanga kitati yateba golo yonna yalinga za nyanga right back era abazibizi tobasubira kuberanga bateba goals nyingi obo kuteba ati awo nagenda ku timu ya AEK Larnaca ngo mutendesi bebeyo nagenda ku timu ya Mirandes wali mugwangi ya Spain Rayo Vallecano ya mujja neberange muleta ngo mutendesi katibu ya vako Rayo Vallecano mubiri ya bilimu esa tunajia kutimia Bournemouth mugwangiri ya Bungereza. Ku Bournemouth, bingi vya koze Iraola uyu. Era Bournemouth, mubia fayo ya fuse team. Mfakti mbia fayo gwe mulundi kwa bogwa soso kupere angabasa bachi ikambi kope vya bulaya sizoni eno, ewede. Ichipuchi ya mali demo yegeda kupere angezanya mbikopo vya bulaya. Mbia fayo ya team ya Bournemouth, tebadete zanyanga kumbikopo vya bulaya. Iraola yabarese. Iraola yabarese. Abatimu ya Bournemouth. Kakati ku Bournemouth nakita Liverpool kyabikanga buli kimu kigweredde mu glass okubiranga bamuwa endagano ya myaka ebiri ne nabo bekengedde wa batende sendagano empanvu bitabuka ukakana bamuwa domulimo aberenga batendeka embere nga bajja okubeera ng'etambula. So nga mawuli ago buli kimu balaga nti verbal agreement omutendesi ne club ya Liverpool bamaze okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya. Wasigadde obumulumulu butono okubeera ng'alangirirwa ng'omutendesi wa ttiimu ya Liverpool ayitibwa Adoni Iraola munansi w'eggwanga lya Spain. Tetusabe byakoze ku Bournemouth ne ku Liverpool abikole naye yaliko musambi wa Liverpool ayitibwa Yami Carragher yamusambaze n'agamba abakulu ku Liverpool balinga baamuzibe. Yami Carragher yagambye abakulu ku ttiimu ya Liverpool balinga baamuzibe. Yenga agamba Iraola tanatuuka ku level etendeka ttiimu nga Liverpool. Bwe kiba nti yatutte Bournemouth bikopo ebya Bulaaya yali badde asooka n'asigalayo n'approvinga ku Bulaaya ne tulaba nti Bournemouth nga olaba zi Crystal Palace bwe zize ne zesitula nti asobola okubeera nga bakuwa agitusa mu bikopo bye yagenzeemu. Kati Carragher n'agamba bwe kiba nti omuntu ayiddeku okubeera mbu yakoze bulungi n'atwala ttiimu ya Bournemouth mu bikopo bye byabulayo omulundi ogwasoose mu byafaayo bya Bournemouth. Ye Carragher n'abigaana. Carragher n'abeera nga yabigaanye ne Liverpool n'eremerako manya batendesi nabo tebalabika ensangi zino. Gw'okutte gw'obba gw'onyweza n'obeera ng'ensonga ozitambuza. So byebyo ebiri ku saidi eyo katulinde byonna nga ebinaatambula gw'ekumire ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubeera ng'ozifuna nga bwe zijja okubeera nga zitambula ku saidi eyo. Kale mbeera bwetyo bwetambula bwe balikubeera ng'owuliza Padre Seruma Gombebezi Radio Sapiencia tutambula mu katimba ak'ebyemizannyo ne 22 bet nga bwe tuli mu kubeera nga tubebbera ku saidi eyo. Kale kakati mpadde nkyagamba nti gwe omusibi w'emipiira nkuteeddeyo akatambula odi 10 nga we nabadde wano ekiro ne mbagamba ntaddeyo ekibiiro kigenda kubeera nga kizannya ku makya nga bukya nekituwa ssente yabadde odi 6
njagala buli awulizo mbebezi kusawa zino ugende kukodi obirengo funa katambula gina kutuentu beti obirengo siwa kajeyo kati njagala buli awulizo mbebezi genda kukodi obirengo funa katambula genda kutuentu beti obirengo siwa bubo siwa siwa na bubunanyi siwa atana weza aviri mwetanto krizi wa kuberengo siwa tuberenga tubebira ampula uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi njagala buli muntu ampulirize sawa zino berengo jaya akatambula genda kutuentu beti oberengo siba njagala ojeyo akatambula genda kutuentu beti oberengo siba akatambula kukakula odilukumi chitegeza ateka mwe bitano kakule etira emitwalo makumi ya tano kubitano bote kama olukumi ya kuberengo funa kadeka senti numu subi akatambula kari kudoketi nabadowa na ichirone bagama antipulia ya gala ukubira nga wafune chibimba gendo jie chibimba gendo kutuentu beti oberengu sibe chibimba ejo nimba gama buli ya gala chibimba gendo kutuentu beti oberengu ufune jie chibimba gendo kutuentu beti oberengu chisiba abasibia chibimba ni wachisiba chabade odi inkaga ni chituwa send elabu enti wengyo kujano bagama enti yafunya katambula katani se chiro tubula kemi piri ebili ngatu ingide mmane bracket akatambula katandika chilo chari runye kato gende kukodi oberengo funa akatambula gende kutuentu beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza aviri mwe tanto krizi wa kuberengo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi tubebire mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza abiri mweta ntokizi wa kupere angu siwa tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi bana ye kwenja galo bere ngu funa akatambula kano gina kutuentu beti otikimu akemfisi akatambula katandika chilo chaluna kula ero wensibli akagenda kupere angu katandika gendo ukajeo gina kutuentu beti tuberenga tambula wente wenabate wano unakula juu kagamba jaye chibimba jaye arebadi jaye ordinary abesigaliza na bagamba bobo nolia senti oyino musajjo omuku atakadi agenda okuzukanga waise wodda na bagamba kababi abalumba omuzeyi kimera mendru na bagamba ko ababi abalumba muzeyi kimera mendru ndiba mba sente nga masoku tunda haka mwanyike ubanga atunze mwanyize niba jia niba kola shi niba baka jia manchi mera mendru mbozi na chiri jamuri maya ya singo kubira nga jeta aga nese wanka ambu mbrikade wabira bagali mbozi yo njidemu nemu gena tani kujisa surira mugenda tani kujisa sulire mboze yu. Na chiri jamiri ya maya. Nisi wanka mbo Ronald waliye chiengira. Mboze mugenda jisa sulira kakati. Wetuse. Nena bagamba konti. Tuso volo kwa tomu sajolo na gendo zuka nga. Tuwa ise odanga tulitula setu today. Katimuzei chimera mendro. Ewafeyo mubudu imasaka. Sawanka mbangabi mbebe zijide neri endale yokubiri neda sibu mbebe zijide neri endale yokubiri kari ate munaye yemweba kama wange chimwagala chembawa kati wafe wali yomuzei nga wamuita muzei chimera mendru muzei yoyu na sizoni ye mwanyi neje natunda akamwanyi nekawira akasente na akafuna ati nga taina akaunti mu banka ababine bategera nti mumbera yonna sente azina mu nyumba nebategera nti mumbera yonna sente azina mu nyumba taina wazitadde kubanga taina akaunti mu banka yeri asula mu single room neche nalimu manyiko yali asoma nyama ulire

ne bagamba leo tuino murumba ake mwanyina petukalieko musaje watungadde wakanga yebase ngawo manyo muzeye aina mwaka sente kitegeza yali omuto guzitoi ababi ne bajja ne bamenya ne bamuyingirira mudiro lye yali aina empapula za mauli nga yatuma omutuma buli lyasoma lyagattako kati ababi ne bajja ne beekeja ne bakebera buli wali akasente ko ndani baka ne bakapepeta ne bazituwala nga kabulira ko mujuga omulaga nti fetuli bayayi yagenda okuzuukuka ngeribbi erimu ssebu litudde mu ntebe lisoma mawulire likutte ku mawulire ge gaasoma gaateekawo entuumu nga liri mu kusoma mawulire eribbi erimu ng'omanyi kye bayita okuzuukuka nga mu nnyumba osulamu wekka ogenda okulaba ng'omuntu atudde mu ntebe asoma mawulire gotaddawo gosomako nelimala negazingako mpolampola nga muzeeyi atudde kitanda alitunuulidde awulira omutima gumukuba nelifuluma nirigenda sente ne bazitwala kati naffe ketumukwate nga yeebase buno obudde bw'ekiro pateera abeera yeebase ketumukwatire wano nga yeebase tubeere nga tumukuba mwakajja kasi togenda li 22 bet nobeera ngaobebbera nobeera ngaogoberera omubebbezi naye sewankamba ronald yoyagale ebyonoonese sewankamba agambye omubebbezi ate eriyo emboozi endala ejja kuba ya lulala nakirijja mmeerema yagamba neeriginyumye eriya linnyangu nnyo eriya linnyangu nnyo eriya linnyangu nnyo waliyo muzeeyi bamuyita muzeeyi Johnson y'omu ku basajja abagagga eyo Masaka neeyo ku kyalo kyaffe eyo mu Buddu eyo muzeeyi Ssaalongo Johnson oyo ye bwe yatunda emmwanyi anyina n'ekyuma ekikubisa emmwanyi ababbi bamugamba muzeeyi enkya tujja kubbaawo ewuwo ne bamuteera ebibaluwa mu lujja ekiro ne bamugamba bw'ova wulya titwagala tukutaataaganye sente ziteeke ku mulyango bwe tujja tukwatemu bukwasi tugende muzeeyi nalowooza byakusaaga guba teguli guti ekiro kye baasuubiza okubeera nga bajja nga babasalako nga balya kyaggulu ne basiba omukku omu okuva ku mwana ayonka bonna ne babassa ku mpingu ne bakwata buli kyebaagala ne bawenja ne bafuna sente zebaagala ne bagenda naye nga basooka muwoniyo ne bamugamba twategedde watunze emwanyi n'ofuna sente enkya tujjawowa okubba bw'oba toyagala kutaataaganye ne famire yo sente ziteeke ku mulyangu fe tuzitusangeyo tugende nalowooza bya lubalaato okkakana nga sente bazitutte kale bwetyo bwe tutambula temujja kunzza mboozi waliwo omulala kati asaba eyo ente mbe omusajja yatomera ente nga ali ku piki ente neefa ye nasiga baneye mundeke genda ku koodi obeere ngaofuna empiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba katambula katandika kiro kya lunaku leero genda obeere ng'okafuna koodi gy'olina okubeera ng'oyitako erisita 217 6 3 munya hash oba oyita ojja kunyiga sita 217 6 3 munya hash oba oyita bw'oba osibasiba navunaanyizibwa ate naweesi 25 okkiziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 munya hash tubebbere ku sita 217 6 3 munya hash bw'oba osibasiba navunaanyizibwa ate naweesi 25 okkiziba kubeera ng'osiba tubebbere n'obubebbezi ku sita 217 6 3 munya hash obeere ng'ofuna ku mipiira ojja kunyiga sita 217 6 3 munya hash kugambye akatambula kagenda kubeera nkatandika ekiro ky'olunaku olwaleero pakeji ezi zonna kweziri alebadi kweri ordinary kweri ekibimba kwekiri ne VIP kweri lisiiti gy'olina okukulembera nayo ke katambula akatandika ekiro ky'olunaku olwaleero genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa atanaweza 25 okkiziba kubeera ng'osiba ku sita 217 6 3 munya hash woba oyita ojja kunyiga sita 217 6

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyak tunyusunya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya junior mzukuru waka lika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambadaburu. Basamle vanyavu, webali kubayo, webali kuliriza. Kansubirenti mwenina mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Banda fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kanzi jenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuira. Mwebari nyo mwenamba tumideko wa sebe vanyamu. Zena nansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. Wewao ateka tulabe. Unaku uruarelo jibuna akerida. Mina ababitia. Kansubirenti mwenna mwaliburonji. Nsasira mwenna wakosedua. Abaina obuzibu bwinja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yonna. Mwenna mwenna mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsuguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajyo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange. Mbele yonajyo itamu njimanyi. Aburumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando au chitegeza nti tetuinkana kirizo bagana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegera nga gwoli deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uomulamu nze ngo wange kuwate omwana uomulamu kwa wangi mwati alikundiri chinzo kubire chizibwe nyo wakumatizo mtu oyo mchimun nange mbira jaitamu ujitege ila burunji chukumu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina chuo sobola kumkuwe kambura mungu. Toina chuo sobola kumkisha. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kawa. Oba ye kumkuwe kachi. Ichikuwata kumkuwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupogu itilite. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Dio na yetulimu. Umu kama katonda afe. Apitikila burunji. Elabi manyi. Basebule manyamu. Yaka gotisoburo kubida mavi, gotisoburo kwega hida, netumu saba atujambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, niti habitegira. Abimanyi, fogofe wakuvayo tu watule, kubanga, ujakunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jempitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orurimi luo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olulimi luo. Nomu yungu mungu tila mungu. Likulu nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mwetuba tugenda. Mpenitensia. Batu gamba tuino kubake. Mwetuba tukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Ja kuhibuza vaja kuchikola. Tujikola kubanga perezia ya chitegira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gendo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesomuro kukore wamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburunji. Nti. Ni wankubadde oliyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga sizao kuruza. Nene ingira. Nene nkola chenko zenzi nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Nti wino kore ni mwena. Umuli okuno nye chibicho. Chibicho. Kutegira yo mistake. Insobi. Jokoze. Oga insobi. Jolide kukabirida. Kubanga chibibu li chochi sigara chitukabirida. Munda mufe. Gweze chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikabirira. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Goraba muntu kola kyakola, nakiddingana nakiddingana. Olwo ali konsandi yava ina mukana ebundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwanattu, y'oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyi nakumanya. Era bangi ku bwe mubagamba, kati bati gy'omu badde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gwe aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu, kibayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera, okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi, otegedde nti kibi, then n'obonerera mu ggwe n'obonerera nti boneredde kino ddala kye nakoze kikyamu sibye kiddika. Then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabire bannyabo y'embeera egyo tutambuliramu. Omukama Katonda byonna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza anyeeya awuliriza program Damasubi akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibuddu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera, ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino. Buli kimu tukikyusizza, twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso, empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma, ate abadde talina kabina, abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati nebituge. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo, osigala waliwo origino yo. And that original copy of yours, Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'olimanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mwekerezi olugamba nti nze